Maisara ra assalamu alaikum kala baran jaha me karanto su Mahmudu Muhammad Jingudu farko mai mankanan su an yi kira ga matasa da su kai menzalin kada guriya a nan jaha da su yi register katin zabe na dindindin a gabanin zaben da za a yi a kasan nan na shekara ta 2027 kungiyar jami'ar abokan tafiya balewa da kenan Bauchi ta bada lambar yabo ga shugaban majalisar samar da makamashi ta duniya a nan Najeriya. An sanar da ranakun tantance 'yan kwas na 13 na kwalejin horas da jami'an 'yan sanda da ke Wudil a jihar Kano. Ana iya sanar da labaran kai tsaye ta manhajojin BRC na mobile app tunin Radio Galani, Radio Garden, mai tuna radio ko kuma shafukan sada zumunta na www.brcradiobauchi.org. Yanzu kuma sai a gyara zama don jin labaran kamar yadda suke. Shugaban jam'iyyar APM na jihar Bauchi Awal Isa ya yi kira ga sabbin shugabannin jam'iyyar da suke kananan hukumomi da ke jihar nan da su kara kokari don shawo kan kalubalen mutane a fuskar da suke fuskanta musamman ma kan sha'anin siyasa. Shugaban jam'iyyar ya yi kira ne yayin da yake zantawa da wakilinmu a ofishinsa. Sannan ya yi kira ga matasa da su rijista sabunta katin zaɓensu na dindindin gabanin zaɓen shekara ta 2027. Shugaban jam'iyyar na APM ya jaddada cewa ɗan ƙasa mai kishi ne kawai yake da katin zaɓe ya kuma ce mallakar katin zaɓe na dindindin zai bai wa ɗan ƙasa damar sauke nauyin da ya rataya a kansa na zaɓen shugaban da yake so a ransa. Sannan sai fatar sun ziyarci cibiyoyin sabunta katin rijista don ba su damar zaɓen wanda suke so a nan gaba. Shugaban jam'iyyar har ila yau ya yaba wa gwamnan jihar Bauchi dangane da ƙoƙarinsa na kawo cigaba a birane da ƙauyuka da ke jihar nan. Ƙungiyar ɗalibai jami'ar Abubakar Tafawa Balewa da ke nan Bauchi ta karrama shugaban majalisar samar da makamashi ta duniya a nan Najeriya Dr. Balawunti da lambar yabo bisa wandar da ayyukan jin kan bil Adama aiki a ciki da wajen jihar nan. Ƙungiyar a cikin wata sanarwa ɗauke da sanya hannun jami'in hulɗa da jama'a na ƙungiyar Kamal Ibrahim ta ce karrama Balawunti a wannan lambar yabo ne saboda jajircewarsa wajen inganta yanayin rayuwar mutane ta fannoni daban-daban kamar su ilimi, kula da lafiya, aikin noma, koyar da sana'o'i da karfafa matasa da kuma kyautata sha'anin jagoranci. Da yake ba da lambar yabon a madadin shugaban jami'ar ta ATBU Farfesa Ibrahim Hassan mataimakin shugaban jami'an a fannin a bangaren ilimi. Farfesa Sani Usman Kunya ya ce Dr. Wunti ya cancanci samun lambar yabon saboda gudumawar da yake bayarwa a al'umma da sauran marasa galihu a cikin al'umma, kuma ya yi kira ga Dr. Balawunti da ya ci gaba da yin hakan. Da yake mai da jawabi ta bakin shugaban kungiyar magoya bayan Balawunti Malam Mukhtar Jarmajo, Dr. Wunti ya bayyana godiyarsa ga hukumomin jami'ar shugabannin kungiyar ɗaliban bisa ganin cancantarsa na ta samun wannan lambar yabo. Yana mai kuma ba su tabbacin cewa cigaba da mara ma shirye-shiryensu da za su yi don kawo ci gaban ilimi, rayuwar da matasa da kuma al'ummar baki daya. Domin ƙara gwada goyon bayansa ga fannin ilimi, Dr. Wunti ya kaddamar da wata mujallar ɗaliban ATBU 'yan ajin ƙarshe inda ya sayi kofi biyu kan naira miliyan 2 da nufin ƙarawa ɗaliban ƙarfin gwiwan hazaƙa da kuma fagen ilimi da kuma ƙirƙire-ƙirƙire. Wata ƙungiya da ba ta gwamnati ba mai suna GEM ta shirya wani taron ƙarawa juna sani don ƙarfafa mata masu shekara 10-17 da aka ƙaddamar a Yelwa. Shugaban taron Jean Man Efim ta ce sun je kaga dama ne don tattaunawa da iyaye gano wuraren da za a tallafa wa mata waɗanda suke fuskantar ƙalubale a ɓangaren ilimi don ƙara musu zimma
da koyar musu da sanoyi da za su kasance su mai da su masu dogaro da kansu. Ta ce ziyarar ta kungiyar ta shine don gina wata dangantaka mai kyau a tsakanin mata da iyayensu. Yake magana cikin wata zantawa da aka yi da shi manajan shirin Amasha Nuhu ya ce sun je wurin ne da su ga inda ya kamata su tallafa da taimakawa mata su kasance masu dogaro da kansu. Ya kira ga wakilan shugabannin al'umma da su zakulo waɗanda suka cancanci samun taimakon don ba su tallafin. Anasa tsokacin a madadin majalisar dagatai Mr. Joshua Bitrus yan ya dai nuna farin jin daɗin sa ne ga wurin shirin na jam da suka zaɓi kaga dama, inda kuma ya yi alkawarin tabbatar da gaskiya wajen zaɓen waɗanda za su ci moriyar shirin. Gujewa siyasar nuna bambanci su kasance masu fishin jiharmu ta hanyar kasancewa iyalai guda. Wannan labaran suna zo muku ne daga nan DRC 2 FM Bauchi. Rundunar 'yan sanda ta jihar Bauchi ta kira ga waɗanda suka cika takardun neman shiga aikin 'yan sanda kwas na 13 na kwalejin horas da 'yan sanda na Wudif da ke jihar Kano da cewa an fidda ranar da za a tantance su. Wata sanarwa daga jami'in hulɗa da jama'a na rundunar a jiha SP Nafi'u Habib ta ce za a fara tantancewar ne daga ranar Laraba 9 ga watan gobe a kwalejin 'yan sanda da ke Wudil jihar Kano. A cewar sanarwar, an shirya jarabawar zuwa kashi biyu, inda kashin farko za su fara rubuta jarabawa a ranar Laraba 9 ga watan Satumba, sannan kashi na biyu su ma su rubuta nasu jarabawar a ranar Alhamis 10 ga watan Satumba. Sanarwar ta ƙara da cewa ana buƙatar dukkanin masu neman aikin da su zo da takardun nuna sun yi rubuta jarabawar da suka cire a yanar gizo rundunar 'yan sanda daga 25 ga watan Agusta zuwa 8 ga watan Satumba na shekara ta 2026. Sanarwar ta ƙara da cewa za a fara rubuta jarabawar ta na'ura mai ƙwaƙwalwa da motsa jiki da kula da lafiya da kuma gano daga randa da ganawa a ranar Laraba 9 ga watan Satumba zuwa Juma'a 19 ga watan na Satumba na wannan shekaran. Sanarwar ta ƙara da cewa ana buƙatar masu neman aikin da su zo da takardunsu na asali da suka haɗa da takardun kammala makarantar firamare da kammala babban sakandare, takardar haihuwa ko kuma yawan shekaru, takardar asali ɗan ƙaramar hukuma, takardun shaidar ɗan ƙasa da sauran takardu masu muhimmanci. Ana shawartar dukkanin masu neman aiki da su zo da fararen riguna da gajerun wunduna farare da fararen safa, sannan kambas su ma farare. Masu neman aikin ana sa ran za su isa harabar kwalejin kwana ɗaya kafin ranar rubuta jarabawar, kuma ana sanar musu da cewa an tanadar musu da muhalli ko kuma masauki a cikin kwalejin yayin lokacin tantancewan. Sanarwar ta ƙara da gargaɗi wa iyaye cewa ba za a ba su damar su halarci kwalejin ba yayin da ake gudanar da aikin tantancewan. Sannan ana shawartar su da su yi watsi da duk wani labarin da suka gani a kafofin sada zumunta na zamani, su yi amfani da wanda suka samu daga kafofin rundunar 'yan sandan. Har ila yau, kwamishinan 'yan sanda na jiha Sani Omolori Aliyu ya taya duk wanda aka fidda sunansa daga jihar Bauchi murnan, sannan sai ya kira a gare su da su mai da hankali kan 'yan damfara, sannan su zamo masu bin doka da oda, sannan su yi biyayya ga dokokin kwalejin yayin gudanar da aikin. Ƙungiyar marubuta labarin wasanni ta ƙasa Suwan reshen jihar Bauchi ta taya shugaban ƙungiyar na ƙasa Comrade Isa Kanje Benjamin murnar sake lashe zaɓe a karo na uku. Wata sanarwa ɗauke da sa hannun shugaban ƙungiyar Comrade Balabawaji Konkil da sakatare Elizabeth Kan ta taya sabbin zaɓaɓɓun membobin ƙungiyar na ƙasa murnar samun nasara da kuma
zaben da aka yi musu na shugabancin kungiyar na shekara a taron kungiyar da aka yi na shekara uku da aka yi a jihar Kaduna. Kungiyar ta bayyana sake zaben Isa Benjamin da cewa yana nuni ne da irin kwarin gwiwar da membobi suke da shi kan jagorancinsa da jajircewansa ga ci gaban kungiyar tasuwan da kyautata walwalar membobi da kuma kara kwarewar yan jarida masu ba da rahotanni kan harkokin wasanni da bunkasa harkokin wasanni a fadin kasa baki daya. Ƙarshen labaran kenan, kafin sallama ga waɗanda suka yi kanu. Da farko kun ji cewa an yi kira ga matasa da suka kai munzalin kaɗa ƙuri'a a nan jihar da su yi rijista da katin zaɓe na dindindin gabanin zaɓen da za a yi a nan ƙasar na shekara mai zuwa ta 2027. Kungiyar ɗaliban jami'ar Abubakar ta Fafalewa da ke nan Bauchi ta ba da lambar yabo ga shugaban majalisar samar da makamashi ta duniya a nan Najeriya. An sanar da ranakun tantance 'yan sanda kwas na 13 na kwalejin horas da jami'an 'yan sanda da ke Wudil a jihar Kano. Shin labaran kenan, assalamu alaikum.

0: I could do better.
1: Better give me more sexy.

0: Shugaban karamar hukumar tafawa balewa Honorable Sama'ilu wakilin Lere a jiyar Lere ya ba mai martaba gunzar sakamakon zaman lafiya da ya fara samarwa a yankin tafawa balewa. Shugaban ya bayyana cewa a yanzu haka akwai wasu abubuwa da dama waɗanda ya dawo da suna addinin musulunci da a bayan shekaru da dama suka yi adabo da garin. Daga nan sai ya ba gwamnan jiha sakamakon kirkiro da ƙarin masarautun da ya yi watannin baya tare mai martaba sarkin Benin kan samar da majalisar masarautar Benin da ya yi.
1: Ai abin da gunzare kawo baya musuluwa saboda da farko ya nemi dukkan kabilu da dukkan addinai su zo a haɗa kai kuma an zo an ba shi goyon baya da ka sani ko sallah ma ba a yi a cikin tafawa balewa amma an yi sallah ana sallah yanzu a tafawa balewa salloli biyar da na ana juma'a a tafawa balewa ana an yi idi a tafawa balewa an yi tafsiri a tafawa balewa ya kawo abin shan ruwa da abin ne an sha ruwa tare da shi. A wannan abin ai abu ne wanda tarihi bare cewa ya tafi haka kawai ba. Zar ya kawo mana bunƙasan ƙasa zaman lafiya da dukkan walwala kuma ana ci gaba da wannan al'amari na zaman lafiya.
2: Kwanakin baya kun naɗa masu gundumomi a wannan yanki me ne kiran ka gare su?
1: Alhamdulillahi an naɗa su da farko shine su suka fi kusa da jama'a. Mai girma gwamna ya zaƙulo su ya kuma nemi shawarwari daga su manyan masu martaba kuma shi ya amince da su saboda haka su suke kusa da jama'a su ne sahun farko da in jama'a sun yi tare za su ji abin da za su iya gyara su gyara abin da ya fi karfin su su kai gaba ga hakimi hakimi ya kai gaba martaba. To alhamdulillahi babban kalubale a gare mu shine a kula da harkan tsaro. Tsaron nan shine wanda aka ga dugudu ba a gane masa ba to mata a yi reporting ɗinsa ko kuma a killace shi don sai har an gano daga ina yake mai sana'arsa mai ke abin nan. Wannan shine sahun farko. Na biyu kuma shine kula da haƙƙin jama'a da kula da dukiyoyin jama'a da kuma sasanta jama'a bisa dukkan al'amarin da ya taso. Lallai ne kuma su gane cewa ba an kai su don su karɓi kuɗin jama'a ko gonan jama'a ko su abin nan. Mai girma gwamna ya ja kunni sosai a wannan saboda haka a kiyaye a zauna da jama'a lafiya a nusar da jama'a abubuwan da suke abin da ya fi ƙarfinka ga hakimi za ka kawo gabansa in ya fi ƙarfinsa za ka kawo ga mai martaba har ga gare mu don abin da ya fi ƙarfi saboda haka muna fatan Allah ma ya sa ba abin zai fi ƙarfin su. Wannan kira ga masu gundumomin nan lallai su zauna da jama'a lafiya su kuma lura da harkan tsaro da kuma ci gaban al'umma.
2: A yanzu kun kaddamar da majalisar masarautar Benin da kuma masu nada zabe da kuma ɗan sarki ya ta ina wani canji samu asali.
1: To ai dama ka san komai na fita bisa doka ne. Dokan da ta yi masarautun nan ita ta ba da dama a yi waɗannan masu lura da masarautun nan wanda su ne za su zama masu ba da shawara ma shi mai martaban nan su ne za su zama masu yanke hukunci a abin da ya dace da talakawa da kuma ƙasa. To saboda haka ta ga har ya kama gaba in ba sarki ma akwai masu zaben su duk an yi masa tanadi. So wannan abu kaman dama aikin masarautar kenan.
0: Shugaban karamar hukumar tafawa balewa Honorable Sama'ilu wakilin Lere a jiyar Lere shi kuwa shugabansa na karamar hukumar Bauchi Honorable Umar Aliyu Zungur ya raba hotunan gwamnan jiha ga daukacin kansilolinsa domin su je gudunmumin su su rarraba al'ummarsu a wani mataki na tunawa da irin ayyukan da gwamnan jiha ya aiwatar a fadin jiha musamman kuma karamar hukumar Bauchi. Daga nan sai bayyana kansilolin nasa a matsayin kashin bayansa wajen aiwatar da duk wani aikin ci gaban ƙasa da taimakon al'ummar karamar hukumar Bauchin.
3: Ai bamu da aikin da ya rage mu tsaya mu ga cewa mai girma gwamna da duk wani wanda mai girma gwamna ya tsayar ya ci zaɓe. Saboda haka mu musamman Bauchi local government inda wani wanda yake jin mai girma gwamna ya yi a bayan Bauchi local government yake inda wanda yake jin mai girma gwamna ya kyautata masa a bayan karamar hukumar Bauchi ya kamata a ce karamar hukumar Bauchi take gangaba wajen ba da goyon baya haɗin kai da kuma yunkurin ganin cewa an kai ga nasara.
2: Me ke ranka da su kansiloli da ka ba su domin ganin cewa aiki yayi?
3: Kansiloli abokan aiki na ne saboda haka ba ka aiki sai da makami. A matsayina na shugaban karamar hukuma su ne makamina. Idan suka tsaya suka yi aiki to tabbas shugaban karamar hukuma ya yi. In aka samu matsala daga gare su shugaban karamar hukuma ya samu matsala. Saboda haka dole ne mu tsaya mu ga cewa mu bayan muna iya namu a namu ɓangare su ma su koma ward ɗinsu su ba da nasu gudunmawa don ganin cewa bukatar ta yi.
2: Me ke ranka ga daukacin al'ummar karamar hukumar Bauchi?
3: kira na ga ramar hukumar Bauchi shine a cigaba da yi wa mai girma gwamna addu'a, a cigaba da bashi goyon baya, a cigaba da masa fatan alheri. In kuma zabe ta zo, ayi umumi a zo a zabi jam'iyyar rogo don ganin cewa bukata ta biya.
0: Shugaban garmar hukumar Bauchi Honorable Umar Aliyu Zungur baki ɗaya kuma da hakan zamu nade taron marshirin na wannan makon. Sai kuma mako na gaba da idan Allah za a ji mu dauki da wani sabon shirin. Amma kafin wannan lokacin, amma duk mai kula da shirin Kamaluddin Noilela da lokacin wakilanmu da ke kana hukumin jiha guda 20 musamman kuma waɗanda suka shigo shirin a yau, Mustafa Muhammad Gidado da karamar hukumar giya ɗaya, Lawal Ahmad Das da karamar hukumar Das, Rugayil Muhammad Mustafa da karamar hukumar Toro da sauran waɗanda suka tallafa har shirin iso gare ku, ni da na gabatar da shi Abdullahi Muhammad Dambam ke cewa sadar alkhairi.

Eki lura in uwa an gaishe ka ne fa. Kun san ne ka kashi ka ta tare da su tun akan mita 94 da shi. Da misalin karfe 9 kuwa za mu kawo mu sauraron shirin na siyasa na maji magani. Yadda shirin siyasa na maji magani zai kai mu zuwa karfe 9 da rabi. Da misalin karfe 9 da rabi kuma mu sauraron shirin na maji bake da wannan tsarin na tare da Hajiya Altusman cikin shirin na kunnanka nawa. Kun san ka fiye mu jin wani wainar ake toyawa. Da zai kai mu zuwa karfe 10 saura kwata da misalin karfe 10 saura kwata kuwa za mu saurari shirin na duniya ina labari. Shirin duniya ina labari zai kai mu zuwa karfe 10. Da misalin karfe 10 kuwa mu saurari za mu je ne mu shakata tare da kai da mu kuma layin mu ɗauko wani maudu'in mu tattauna tattaki a kafin wannan lokacin na tsawon mintuna 30. Wadda zai kai mu zuwa karfe 10 da rabi. Da misalin karfe 10 da rabi kuwa Amina Umar ta shirya tsaf a cikin shirin nan na daga ofishin uwar gidan gwamna. Shirin daga ofishin uwar gidan gwamna zai kai mu zuwa karfe 10. Misalin zai kai mu zuwa karfe 10 da rabi. Misalin karfe 10 da rabi kuwa za mu je ne ga shirin mu na gaba shirin nan na mai gida barka da himma. Yadda shirin mai gida barka da himma zai kai mu misalin karfe 11. Da misalin karfe 11 kuma misalin za ka saurari shirin mu na zaben mu kwana lafiya. Shirin zaben mu kwana lafiya zai kai mu zuwa karfe 11 da rabi. Misalin karfe 11 da rabi kuwa za mu buɗe layi ne da za mu tattauna da kai kai tsaye ba da kamar yadda na faɗa misalin karfe 10 ba. Yadda za mu tattauna na tsawon mintuna 10-15. Daga nan kuwa misalawa za mu cike da karadaka saurari karatun Alkur'ani mai girma yadda zai ɗauke mu zuwa karfe 12 saura mintuna 2. Daga nan kuwa misalawa za mu sanya maka addu'a ne na karfe 9. Sai kuma mu tattara ya namu mu yi ban kwana da kai ba don muna so ba. Sai da lokacin da aka kara ka ɗiba ma wannan zango ya riga ya kawo jiki zangon nan na dare mai turbawa. Kusa lokacin da ban kasance tare da su kan mita 94.

0: yanzu agogon mu cewa yake karfe 8.
1: Suke sake kasancewa da ku cikin wani sabon shirin namu na taskar labarai. Shi ne da ke kan ku labarai tare da rahotanni kai tsaye daga bakin wakilanmu da kuma sharhin bayan labarai da yake tsokace kan wasu muhimman batutuwa da suka shafi rayuwar al'umma da ci gaban ƙasa baki ɗaya. Yau Litinin 31 ga watan Agusta shekara ta 2026 wadda ta zo daidai da 18 ga watan Rabiul Awwal. Hijira na da shekara 1448. Kuma a cikin shirin na yau za ku ji cewar an kira ga matasan da suka kai munzalin kaɗa ƙuri'a a nan jihar da su yi rajistar katin zaɓensu na dindindin gabanin zaɓukan da za a yi a nan ƙasar a shekara mai zuwa ta 2027. Ƙungiyar ɗaliban jami'ar Abokar Tafa Ɓalewa wato ATP da ke nan Bauchi ta ba da lambar yabo ga shugaban majalisar samar da makamashi ta duniya a nan Najeriya. Shugaban ƙungiyar limamai da sauran malaman addinin Islama a jihohin Arewa maso gabashin Najeriya ya yi gargaɗin a guji siyasar kuɗi. An sanar da ranakun tantance ƴan kwas na 13 na kwalejin horas da jami'an ƴan sanda da ke garin Wudu a jihar Kano. Daga bisani za mu leƙa sauran jihohi.

0: ta ATM a nan jihar Alhaji Awal Isa. Ya kira ga sabbin shugabannin jam'iyyar da aka nada a mataki na kananan hukumomi a wannan jiha da su nuna dagewa wajen magance matsalolin da mutane suke fama da su, kuma musamman ma dangane da batutuwan da suka shafi siyasa. Kuma shugaban jam'iyyar ya yi kiran ne cikin zantawarsu da wakilinmu a ofishinsa, inda kuma ya kira ga matasa da su yi rajista tare da sabunta katunan zabensu na dindindin a gabanin zabukan gama gari da za a yi a shekara mai zuwa ta 2027 a nan gasar. Shugaban jam'iyyar ATM ya jaddada cewar ya kamata a ce duk wani mai kishin ƙasa yana da katin zaɓe, domin kuwa a cewarsa ta hanyar mallakar katin zaɓe ne kawai jama'ar ƙasa za su samu damar zaɓar irin jagororin da suke so. Don haka ya yi kira a gare su da su je cibiyoyin yin rajistar katin zaɓe da aka ware domin su yi rajista ko kuma su sabunta katinsu domin su samu damar kaɗa ƙuri'a. Shugaban jam'iyyar ta ATM ya kuma yaba wa gwamnatin jiha dangane da ƙoƙarinta wajen laye birane da ƙauyuka a faɗin wannan jiha. Shugaban ƙungiyar limamai da sauran malaman addinin musulunci a jihohin Arewa maso gabas reshen jiha Imamu Haruna Shehu Ilela, kuma limamin wani masallacin juma'a a unguwar Federal Locus da ke nan Bauchi, ya yi gargaɗin a guji siyasar kuɗi a gabanin zaɓukan da za a yi a nan ƙasar a shekara mai zuwa ta 2027. Shugaban ya bayyana hakan ne a yayin da yake yi wa membobin ƙungiyar bayani game da buƙatar wayar kan mabiyansu kan su zaɓi ‘yan takara na ƙwarai waɗanda suke da kyawawan manufofi na ciyar da rayuwar al’umma gaba a ranakun zaɓe. A cikin wata sanarwa da ya fitar game da halin da shugabanci ya shiga a nan ƙasar, Imam Ilela ya yi kiran tafiyar da harkar siyasa ta hanyar bayyana kyawawan tsare-tsaren ciyar da rayuwar mutane gaba. Yana mai jaddada cewar ya kamata masu kada ƙuri'a su fahimci cewar ƙuri'arsu ita ce muryarsu, don haka ya yi kira gare su da kada su sayar da ƙuri'arsu saboda kuɗi. Rundunar 'yan sanda a nan jihar ta yi kira ga 'yan asalin wannan jiha da suka nemi gudanar da kwas na goma sha uku a kwalejin horas da jami'an 'yan sanda da ke garin Udul a jihar Kano cewar an fitar da ranakun da za a tantance masu neman wannan kwas, wanda za a fara daga ranar 9 ga watan Satumba mai kamawa a harabar kwalejin da ke garin Udul. Wakilin taska Lukman Adam na dauke da karashen wannan
1: rukunin batch A da ma rukuni na batch B, inda za a fara da rukunin batch A a ranar Laraba 9 ga watan Satumban da za mu shiga, yayin da rukunin batch B kuwa za su rubuta nasu jarabawar a ranar Alhamis 10 ga watan Satumban da ke tafe. Sanarwar ta kuma kara da cewar waɗanda za su rubuta waɗannan jarabawa ana sa ran su mallaki takardarsu na shaidar rubuta jarabawar daga shafin hukumar 'yan sandan ta Polak daga ranar 25 na watan Agustan da muke ciki zuwa ranar 8 na watan Satumban da za mu shiga na shekara ta 2026. Sanarwar ta kuma kara da cewar tantancewar zai kunshi abinda ya shafi shaidar jarabawar CBT da ma takardar matsayin shaidar lafiyar mutum, wanda za a fara gudanarwa daga ranar Laraba 9 ga watan Satumba zuwa ranar Juma'a 18 ga watan Satumba na shekara ta 2026 da ke tafe. Sanarwar ta kuma kara da cewar ana sa ran za su gabatar da sahihan takardun da ake bukata, waɗanda suka hada da takardar shaidar kammala karatun firamare, takardar shaidar kammala karatun sakandare, da ma takardar shaidar haihuwa gami da takardar tantancewa daga karamar hukuma, har ma da takardar shaidar granto, takardar shaidar kiwon lafiya daga asibitin gwamnati, har ma da takardar shaidar katin ɗan ƙasa, da ma ƙananan hoto guda hudu, da ma takardar neman gurbin gudanar da wannan kwas daga shafin hukumar na Polak Admission Portal. Sanarwar ta kuma shawarce su da su sanya farin riga t-shirts da ma farin wando gami da fararen safa, har ma da takalmi na canvas. Ana sa ran waɗanda za su halarci wannan kwas da cewar za su halarci makarantar rana ɗaya gabanin ranar da za su fara wannan jarabawa, inda daga bisani za a samar musu da matsuguni na tsawon lokacin da za su ɗauka ana tantance su. Sanarwar harwa yau ta kuma gargaɗi iyaye da cewar ba amince musu shiga.

0: wannan makaranta ba yayin wannan gwaji na tantancewa inda take shawartar iyaye da su yi watsi da duk wani labarin kanzon kurege da za su ci daga wani shafi na social media inda take ƙara jan hankali a gare su da su yi amfani da rahotannin da za su samu daga shafin hukumar na Polak Admission Portal domin samun saki han bayanai kazalika kwamishinan yan sanda na jihar Bauchi CP Sani Omolori Aliyu ya taya wadanda aka zaba daga jihar Bauchi murna inda ya kira a gare su da su kasance a fadake kan abin da ya shafi yan damfara su kuma kasance masu jajircewa da ma halartar waɗannan kwasa-kwasai akan lokaci su kuma kasance masu da'a domin yin biyayya ga dokoki da tsare-tsaren makarantar tsawon lokacin da za su dauka ana tantance su Lukman Adam Taskar Labaru
1: Wata kungiya mai zaman kanta ta gudanar da wani taron bitani ne da kan karfafawa yan mata na shekaru goma zuwa sha bakwai da haihuwa wanda ya kaga dama yin ba da ke nan Bauchi ne. Jagorar tawagar kungiyar Jane Man Effiong ta ce sun je kaga dama ne domin tattaunawa da iyaye da dukkan uba kamar da za su iya taimakawa da matan da suka fuskanta matsaloli ci gaba da karatunsu domin da koya musu sana'o'i domin su zama masu ƙoƙarin kansu. Ta ce kuma daga cikin dalilan biyar akwai cutar alaƙa a tsakanin yan mata da gari a yayin da manajan kula da shirye-shiryen kungiyar amma sanu ya yi kira ga kungiyar masu unguwanni da su bi a cikin tsanaki wajen zaɓar waɗanda suka cancanci a taimaka musu da su amfana daga wannan karamci. A jawabinsa a madadin majalisar masu unguwanni mista Joshua Bitrus Young ya bayyana godiya ga kungiyarsa ya farka da dama domin aiwatar da wannan shiri mai mahimmancin adalci wajen zaɓo masu cin Kungiyar ɗaliban jami'ar Abubakar Tafa Fadewa da ke nan Bauchi ta kafa shugaban majalisar ta matuƙa mashigar duniya a Najeriya wadda Bauchi ta lambar yabo bisa wajen da ya yi jin gama a cikin gudan jihar Bauchi. Kungiyar a cikin wata sanarwa da ta fitar ta ce ta karrama Balawuci da wannan lambar yabo ne suka fita da cewarsa wajen yin jirgin rayuwar mutane. Hanyar samar da shirye-shirye daban-daban a fannoni kamar su ilimin kula da lafiya aikin noma bayar da horo kan na'urar kwamfuta ta ICT karfafa matasa da kuma jajirtar sha'anin yammaci da Ummu Salama Siraj ta harshen rahoton.
2: Kungiya cikin wata sanarwa dauke da sa hannu jami'in hulɗa da jama'ar ta Kamal Ibrahim ta ce ta karrama Balawinci da wannan lamban yabo ne saboda jajircewarsa wajen inganta yanayin rayuwar mutane da fannoni daban-daban kamar su ilimi, kula da lafiya, aikin noma, ICT, karfafawa matasa da kuma kyautata sha'anin jagoranci da yake bada lamban yabon a madadin shugaban jami'an ECBU Farfesa Ibrahim Masam, mataimakin shugaban jami'a a bangaren ilimi, Farfesa Sani Usman Kunya, ya ce Dr. Winci ya cancanci samun lamban yabo saboda gudumawar da yake bayarwa ga walwalar al'ummomi da sauran marasa galihu cikin al'umma kuma ya yi kira ga Dr. Winci da ya ci gaba da yin hakan. Da yake mai da jawabi ta bakin shugaban kungiyar magoya bayan Balawinci Malam Muktar Jarmayo, Dr. Winci ya bayyana godiya ga hukumar jami'ar da shugabannin kungiyar ɗalibanta bisa ganin cancantarsa da samun wannan lambar yabo. Yana kuma mai ba su tabbacin ci gaba da marawa shirye-shiryen da za su kawo baya domin ci gaban ilimi, rayuwar matasa da al'umma baki ɗaya. Domin ƙara gwada goyon bayansa ga ilimi, Dr. Winci ya kaddamar da wata mujallar ɗalibai ATBU na yan ajin ƙarshe kofi biyu da naira miliyan biyu da nufin ƙara wa ɗalibai ƙarfin gwiwar nuna hazaƙa a fagen ilimi ƙiri-ƙiri. Ƙarshen fasarar rahoton kenan, Ummu Salma Siraj.
1: Kungiyar masu rubuta labaran wasan jihar Sasuwan Rishi jiha ta taya shugaban kungiyar na ƙasa Comrade Isaiah Kente Benjamin wannan sake gashi da biya karo na uku da sanarwa da kuma sabon shugaba da sakataren kungiyar Comrades Wada Bawaji da Elizabeth Carr. Gwamnatin tarayya ta buƙaci injiniyoyin man fetur da sauran ƙwararru a masana'antu da su tallafa wajen cimma burinsu. Burinta na son ƙara yawan ɗanyen man fetur da ake haƙowa zuwa ganga miliyan 3 a kowace rana yanda shekara 2030. Ƙaramin ministan alfarfacin man fetur sanata Henakin Lakkobiri shi ne mai kiran a yayin ƙaddamar da shugaban cibiyar injiniyoyin man fetur na ƙasa da shida. Da kwamitin shugabannin gudanar da cibiyar haɗin Abuja tare da hadari har da gabatar da dakta da mutum ga dama da sabbin membobin cibiyar sanata ta kobiri wanda ya samu kucin tallafa masa ta fuskar kasuwan ciki roki wayoyi ya ce gwamnatin shugaba Bola Tinubu tana kan jajircewa wajen samar da makamashi a wadace a nan ƙasar. Ɗan takarar babbar jam'iyyar adawa a ƙasar Zambia Mr. Brian Ndubili ya je ya buya cikin wani ginin majalisar ɗinkin duniya da ke Lusaka babban birnin ƙasar. Ana tuhumar Ndubili ne da cin amanar ƙasa kuma ya shiga hannu a ranar Alhamis ɗin makon jiya ne bayan mummunan samaman da hukumomi suka kai masa lamarin kuma da ya sanya shi ya gudu ya buya cikin wannan gini a majalisar ɗinkin duniya. Jagoran jam'iyyar adawan ya ƙaryata sakamakon zaɓen shugaban ƙasar da aka yi kwanan nan wanda ya ba wa shugaban ƙasar na yanzu damar tazarce a karo na biyu. Hukumomin ƙasar sun zargi jam'iyyar Ndubili da shirin tada kai baya a ƙasar wanda kuma jam'iyyar ta musanta. Lauyan Ndubili Mr. Milna Katolo ya ce an zargi mutane 17 da cin amanar ƙasa cikin rage mataimakin Ndubili a zaɓen shugaban ƙasar Mr. Makedi Zuru. Masu sanya ido kan zaben na ƙasa da na ƙasa da ƙasa sun ce a gudanar da zaben cikin kwanciyar hankali amma kuma hukumar kare 'yancin bani adama ta ƙasar Zambia ta yi kiran neman ba'asi game da mutanen da ba san inda suke ba saboda kaman da jama'a garin suka gudanar a ranar zaben. Yawan mutanen da suka mutu ta dalilin afkuwar mummunar ambaliyar ruwa da gocewar gaɓar ƙasa a kusa da kan iyakar ƙasashen Nepal da China ya kai 750. mutane sama da 3000 sun bace a yayin da masu aikin ceto suke kan cigaba da yin kokarin ceto mutane kuma har yanzu an shiga fini na biyar kenan ga faruwar wannan girgizar wanda jama'a suka bayyana da cewa hakan ya faru ne ta dalilin ruwan sama kamar da bakin kwarya da kankara da sharar da ambaliyar ruwa ta debo daga baruwa da koguna da yankin Himalaya wayan sai masu aikin ceto sun ceto mutane 8,086 a yankin Nepal a yankin Nepal ciki har da yan kasashen kake 277 a yayin da aka samu gawarwakin mutane 7 a kasar India wanda koki ya debo su daga can yankin Nepal mun sauraro da haka ne mun ga kaukashin shirin taskar labaran namu a wannan lokaci ne cikin sai dai kafin sallama da ku ga maimaicin ka sai da muke tura ni kira ga matasan da suka kai mun zai ka da ku a nan jihar da sun yi rajistar katin zakon su na dindindin bayan zakon da ya nan kasar a shekara mai zuwa ta 2027 sai da muke tura kungiyar dalban jami'ar Abubakar Tafawal ta kwa balewa wato ATV da ke nan boci ta ba da lambar gobe su kuma majalisar samar da makamashi ta duniya a garin Najeriya da balawanci ko kada mu ci gaba shugabar kungiyar limamai da sauran malaman addinin Islam a cikin arewacin shugabancin Najeriya ya yi gargaɗin a guji siyasar kuɗi kana mun shaida muku cewar an sanar da tantance dan kwasa goma sha uku na kudin dokar da jami'an 'yan sanda da ke garin Wudu a jihar Kano a madadin editan da ya tace labarin Alhaji Abubakar da kuma mutanen suka taimaka shi ne sami suwa ga yau sai wanda ya sada ni da kokarin Muhammad Muhammad ya kuma runa da bakin nan da duk wata ke mana fatan dan na ba ta gani daga nan na rage kunci
3: kuma wallahi da fatan mai sauraro ya ji dadin kasancewa tare da mu a jami'a mai sauraro kasuwanci shirin na taskar labaru sai kuma a tare mu idan Allah mai kowa mai kuma ya kai mu gobe da misalin karfe 6 na safe mai sauraro zaka ji mu dauke da wasu sabbin labaran da dimdimin su na fatan ana jin dadin kasancewa tare da Biyar Sito FM akan mita 94.6 an gaida Yakubu Haruna da Gauda sai mu ce a kwana lafiya.

0: tashar al'umma wa mabada mama dake birnin Bautin Yakub. Matashi, me yasa zaka lalata rayuwarka da kwaya?
1: Kana da buri, kana da mafarki, amma me yasa kake kashe su da hannunka?
2: Wallahi zaka fara da dariya ne ka kare da hawaye. Kwaya ba alkhairi bace.
0: Yan uwa matasa, ya kamata ku farka daga bacci saboda kwaya ba alkhairi bace.
1: Tana cira hankali tana kwace rayuwa.
0: Dan uwa, ya kamata ka tuna kana da abokai da suka mutu saboda shan kwaya.
2: Saura kuma sun zama kamar gawa masu numfashi.
0: Ya kamata ku guji ta'ammali da miyagun kwayoyi. Ku kama sana'a, ku nemi ilimi da addini.
1: Ku tuna rayuwa ba ta dawowa da zaran an rasa ta.
2: Uwa, karka bari kwayar ta zama kamarin ka a duniya.
1: Matasa ku tashi, ku guji shan kwaya. Rayuwa ta fi daɗi idan ba tare da ita ba.
0: Wannan sakon faɗakarwa ne daga mai saje fassarar fim Bauchi a tare da taimakon gidan rediyon BRC.

madalla shirye taimakon wani na daga cikin alamurkar imani tare da gaskatawa da ranar karshe domin ba lallai ne abin da mutum ya bayar a nan duniya ya samu sakamakonsa ba kenan mutum yana yin hakan ne saboda ya san cewa sakamakon wannan abin sai a gobe kiyama hakan kuwa sai cikin imani ne zai iya duk da cewa gwamnati ta kafa hukuma guda da ta dora mata alhakin zakulan mutane da ke bila'i a kawo musu tare da tantance irin asarar da suka tafka da kuma kawo musu agajin gaggawa wato sema to amma duk da hakan nan da bukatar al'umma su ma sanya hannunsu cikin irin wannan alkhairi domin tausayawa da kuma nuna dangantaka ga waɗanda abin ya shafa kan hakan ne kuma aka ƙirƙiri wata ƙungiyar ba da agajin jin ƙai ga waɗanda suka afka cikin ƙirƙirin la'i cikin jakadun wannan ƙungiya a matakin ƙasa har da Dr. Muhammad Yusuf Nasir cikin zantawarsa da wakilanmu ya bayyana cewa da bukatar al'umma su daga tallafa dukkan mutane da suka samu kansu cikin halin neman taimako domin hakan zai sanya musu zukata ga kuma lada a gobe kiyama.

けにね。

0: daga Muhammad Yusuf Nasir. To shi ne taimako yana zuwa ne a lokacin da wata masifa ta afka wa mutum, kamar da muka bayani a sama. Sai a wasu lokutan ana iya samun namiji mafiyin ƙarfi, ka ga ya miƙe a wuraren sallah ko kuma wajen taruwar jama'a, yana neman a taimake shi da abin da zai sa wa yara garin kwaki ko na masara. Wasu suna ganin wannan a matsayin lalaci ko mutuwar zuciya, yayin da wasu kuma suke ɗaukar hakan a matsayin rashin sana'a ko kuma daina 'yar ƙaramar sana'a. Kenan magana Hausawa ta cika da suke cewa kowa ya raina dagumi to ko zai ga hukumi. Wannan ya nuna kenan da buƙatar mutane su koyi sana'a su kuma riƙe ta ko mai ƙanƙantar ta in Allah sanya mata albarka. Sai ka cikin shekaru ƙalilan ana lissafa wanda ya aikata hakan cikin manyan masu rufin asali a garin koyi. Cikin zantarwa kenan mu da wani makeri a nan fadar jiha wato Malam Atiku Usman da ke kasuwar Muda Lawal, wanda ya ce rashin sana'a tsakanin matasa haɗari ne tsakanin al'umma.
1: Gaskiya yana ƙwaƙwalwanka ba za ta iya yin wata sana'a na technology ba. Ya san kuɗi ma sauƙi wanda za ta yi daidai da ƙwaƙwalwanka a ƙirƙirin sana'a da koya. Misali, kamar abin da kake gani a inda na zauna na ce ina taimaka mun ne kai ma ka san ƙwaƙwalwar ka ba. Dole in ba kai ka zaburar da kanka kan sana'ar ka ba za ka ba mu wani sha'awa ba ma har ya ga ya kama ta ce. Wannan shi ne mutum matasa mu, don haka ina jan hankalin matasa Allah tsoron Allah su yi abin da ya dace da kansu da rayuwarsu. Idan ka duba akasarin mutanen da suke fara za ka ga mutum lafiyarsa kalau da idonsa da hannayensa kana fahimta da ƙafafuwansa amma da kana fara kashe zuciya ne tun farko ya kashe zuciyarsa. Allah ya sauwaka su. Akwai illa da waɗanda suna da masara illa ma na gaske, saboda idan ba ka tashi ba ta yaya za a yi hannun da Allah ya karɓe ka wurin yi wani ayi ai sai ka tashi ka zaɓura tukuna Allah da ya karɓe ka. Akwai wani kalma da wani ke bara yake cewa kowa bai kuyi ne sai dai in bai zo ba, ai ba yana nufin zai mai da mutum kansa da kuɗi wani da ƙarfi. Idan ka tashi ka nema wallahi Allah ta'ala zai ba ka. Yau ka zo nan amma iya abubuwan da ka gani a ce dan jarida kai kirga abubuwan da ka gani ke kinta wallahi an baka yi ballantane ni me yi wanda tun daga ran da na iya zuwa yanzu ba zan iya abu na kira. Menene sakamakon wannan da mai koyi sana? Sakamakon wanda mai koyi sana ba na mata wanda abubuwa ya tafi na ne a cikin ganin bakinsa saboda Allah ya zamanci ma zaure ai ya yi iya ƙoƙarinsa ya ba da gudunmawa wajen tura wa mutane yi tare ta kawo kofi na kitu a tire damu ne ko akwai wanda da yawa ire iren mawa suna son wuri abu amma wanda aka bashi wajen kuma bayi da abin yi kuma dama zuciyarsa a mace ke don kuma zai kama lana a tsaye ne ko ko an zai sabon da ya mutu sa sakon da nake so na fitar inda kamar abin da na gaya maka ina jan hankalin kuma ka gwaiwaye su duba irin masu sana'a kuma ka musu su kuma matasa su sake neman abin yi har zama yan bangar siyasa. Yanzu ya kamata a ce kan ya waye sai waye wa lokuta yan siyasa su kan yana kawai ko matasa ba su cika waye ba ka tashi kare mu sana'a kana a sana'a kuma Allah ya sa kana da rabu haka ɗauke ta ke nan kwallo da kuma ta ke gaba da maka iya sana'a kai kai kai da yawan lokuta da aka ga aka gama kamfen ɗin yan siyasa ne aka watsar da matasan ke kuma su kama gaban kansu kun tura mota ta bude kula ya yi.
0: Malam Atiku Matsayi, idan kuma kunne ya ce to gangar jiki ta tsira. Cin magana kuwa na samun wuri ne a kunnen wanda ya ɗauri akan kulfar addini ya kuma sha tarbiyya ya ƙunshi. To duk abin da za a bashi ko karantar da shi na tarbiyya da sanya shi a hanya mai kyau ba za a sha wahala ba. Baya ga tsayuwa ga sana'a domin dogaro da kai ba kuma za ka ji irin waɗannan matafin cikin harbiyar sala suka cin zarafin jinsi ɗaukar abin da wasu ajiye ba da sauran halaye ababen ki. Cikin rawatan da wakilinmu Suleiman Hajjar mai haɗa mana cikin hirarsa da wasu malamai masana addini sun yi matasan hannunka mai sanda. Gare ka Suleiman.
2: Kamar yake malamai ke nisantar da al'umma a dukkan da wani kisa ta suke sa'annan babu da tsaya tsayin daga wurin tabbatar da gyara. Sai zan dawo mai mafi yawo Muhammad Yusuf. Ba
3: Thank you.
0: misali kamar malam dauki misali irin da ni ina da irin wuraren da in ka je to tona rami a wajen wala za ka ga akwai wuraren da zaka samu jariri ya kuma ce za tona rami da ni wannan sai ke ga mu dama mu samu ta wuta
3: da shawara na kungin mace a san mata da inganta muhalli a jiha Malam Aminu Muhammad. Madalla cikin zancen masu hikima suka ce Allah baya halittar banza duk abin da Allah ya halitta to kuwa akwai amfaninsa sai dai karancin bincike ya hana gano haka. Dauki misali da kayan abinci dangin kayan lambu wasu akan same su da damina waɗanda cinsu yakan yi maganin sanyi yayin da waɗanda ake samun su a lokacin zafi sukan magance cututtukan da ke alaƙa da zafin shi kuma tattasai akan same shi dukkan lokuta wato ranar damina har ma yakan kasance akan shanya shi lokacin da ya karanci sai ya amfani da bushasshensa to ko jama'a sun yi tunanin me yasa magabata suka koyi busar da shi domin ya amfani da shi a lokacin da ganyensa ya karanci a kasuwa cikin rahoton da wakiliyarmu Rahilatu Aliyu ta haɗa mana ta kawo amfanin tattasai a jikin bil'adama da kuma irin taimako da yake yi wajen inganta lafiyar al'umma.
4: Tattasai wato sweet pepper ko bell pepper shi ne kamar mai daɗi wanda ba shi da zaƙi kamar attarugu ana samu nau'uka daban-daban ja kore rawaya duk suna da amfani amma tattasai ne ja su da yawa sinadari a cikin ɗan'adam. Masana sun ce jan tattasai na ɗauke da sinadarin vitamin C, vitamin A, vitamin K1, vitamin B6, da folate, da potassium, da magnesium. Haka zalika masu binciken sun ce jan tattasai na ɗauke da sinadarin vitamin C sau uku na lilo kuma cikin vitamin C na taimakawa wajen yaƙi da mura a wasu cututtuka da kuma samar da collagen don fata da raunuka su warke da wuri. Jan tattasai na ɗauke da vitamin A, beta carotene da lutein wannan sinadarin suna ƙara wa ido ƙarfi ga ɗan adam. Haka kuma jan tattasan yana ɗauke da potassium yana taimakawa wajen saukar da hawan jini. Masana sun ce antioxidant da ke cikin jan tattasai yana hana toshewar jijiya kuma yana kawar da kitse mara kyau yana hana kumburin jiki wanda ke haddasa ciwon zuciya. Haka zalika antioxidant da lycopene suna taimakawa wajen kashe ƙwayoyin cutar daji. Jan tattasai ana iya cin shi ɗanye a cikin salad, ana iya dafa shi a miya ko a gasa shi ko a haɗa shi da stew. Ɗanyen yana da yawan vitamin B a cikin shi. Gaskiya rahoton kenan Rahilatu Aliyu ya rubuta.
3: An gani Rahilatu Aliyu. Yanzu kuma bari na gani kun kora a Muhammad Tutal domin ta jagoranci sashen mu na fuskar yau da gobe.
5: Mai sauraro barka da kasancewa cikin wannan zango na fuskar yau da gobe wanda ke karkata da labaran wasanni, ƙasa da ƙetare da sauran abubuwan da ke faruwa tsakanin al'umma tare da ni Rabi'a Muhammad Tutal. Zangon namu na yau zai fara ne da labaran ƙasa da ƙetare tare da Yakuba Yaduka.
6: Sa
5: Shirin namu na yau ne da labarin wasanni tare da Muhammad Haruna.

Thank you.

0: Daga nan gidan rediyon Bauchi muke gabatar da shirin Maji Magani. A cikin wannan shiri na yau
1: a ga ai zabe kada a nan ma gudi ni bazan ji makudi ba kada a ci mutunci na ni bazan ci mutuncin kowa ba wanda ya ci mutuncin mu bazan mu bashi ba saboda mun san dadin yancin mu
2: mulki na Allah ne shike ba da mulki mu wanda ya so a lokacin da ya ga dama amma yanzu akwai alkaluma wanda za a yi amfani da su wajen tabbatar da wane ne cancanta
3: yi a irin tsari na wanda idan Allah yana da shiri na musamman ne in Allah ubangiji ya ba mu dama mu an zabe mu za mu yi ba da kyakkyawan wakilci
0: madalla masauraran mu a daidai wannan lokaci assalamu alaikum kuma sannun mu da arzikin sake saduwa tun bayan da hukumar zabe ta kasa mai zaman kanta ta sahalewa jam'iyyu fara yakin neman zabe na kujerun majalisar tarayya da na shugaban kasa tun a ranar 19 ga watan Agusta a nan matakin jiha gwamnan jiha sanata Bala Abdulkadir Muhammad ya ja hankalin masu neman kujeru daban-daban da su guji takalar juna da tsokana musamman ma a daidai wannan lokaci na bin hanyoyi daban-daban na tallata manufa

0: kuma mun yi tsakaninmu da shugabanni wato stakeholders masu wada tsaki da kuma ƙanana da manya wanda 'yan takarkari suka fito tun daga gwamna har ƙasa kuma haka kazalika na ga sauran jam'iyyu masu yi wanda kamar yadda aka samu a baya ba a samu yanzu ba babu ƙoramiya da yawa babu faɗe-faɗe da yawa kuma har yanzu dai banda abubuwan da muka samu kwanan nan da ake yin poster na ni a matsayina na gwamna da ɗan takara na Dr. Yakubu ana sarewa to ba abin da ya fito a karara wanda ya kai kawo batanci to mun san masu yi kuma mun san masu sa su su yi a matsayinmu na shugabanni amma muna takunkumi wa kanmu saboda tsoron Allah kuma saboda ƙanƙan da kai kada ya kasance mun ɗauki babban guduma muna kashe kuɗa to kar su ce kuɗa yanzu kuma kar su shiga hancinmu ya kamata a daina mu da muke da gwamnati a hannunmu bai kamata a dinga sa mana hannu a ido ba za su a ido ba kuma za mu ci gaba da yin haƙuri mu ga cewa an zauna lafiya amma kuma kowa ya sani ce wanda ya kwana lafiya shi ya so su shugabannin tsaro ya kamata su kasance ba su nuna wani gefenci wajen ganin cewa an yi kowanne ba ni abin da nake cewa a tsaya a yi zaɓe kada a man maguɗi ni ba zan yi maguɗi ba. Kada a ci mutunci na ni ba zan ci mutuncin kowa ba wanda ya ci mutuncin mu ba zan bar shi ba saboda mu mun san daɗin ƴancinmu kuma mutanen Bauchi har yanzu suna ganin mu da kima suna mana mutunci mu ma muna ganin su da mutunci shi yasa kowane irin ƙanƙan da muka yi da haƙuri muna yi ne saboda Allah kuma saboda mutanen Bauchi amma sauran mutane da suke ganin za su yi amfani da ƙarfin gwamnatin tarayya ko wani kuɗi ko wani abu su san cewa mu ne gwamnati a nan kuma komai ƙanƙantar mu mun kai ga wani matsayi wanda ya kamata su ba mu kimanmu da girmanmu wanda Allah ya ba mu kuma za mu ci gaba da yin haƙuri da mutane.
1: Gwamnan jiha Sanata Bala Abdulkadir Muhammad ke jan hankalin jama'a da su guji siyasar da za ta haifar da gaba a tsakanin al'umma. Daga batun jan hankalin magoya bayan 'yan takara sai shirin namu ya leƙa mazaɓar da ta fawo ɓalewa bakuru. Barista Sama'ila Idris ne jam'iyyar NNPP da tsaida shi takarar kujerar majalisar tarayya na mazaɓar. Domin sanin irin tanade-tanade da yake da su ga wannan mazaɓa wakilanmu sun tuntuɓe shi ta wayar hannu. Barista Sama'ila ya bayyana irin kyakkyawan tanade da yake da shi wa mazaɓar in har al'ummar yankin suka mara masa baya a zaɓe na shekarar 2027.
2: Lallai akwai tanade-tanade sosai masu muhimmanci la'akari da cewa wannan yanki na fito a nan na tashi ni gano ne ban jiyo ba babu kuma yanki a wannan yankin da ka kira inda ƙafa na bai taka ba tun ina yaro har zuwa yau din nan kuma babu wani yankin da zan je da ce maka ba a samu mutum ɗaya biyu da suka sani ba to manufa kenan wannan yana nuna cewa lallai matsalolin wannan yanki na san su na farko kuna da matsaloli na rashin haɗin kai matsaloli na irin wannan kabila da wannan kabila matsaloli na mu tsakaninmu da shauransu na gida wanda hasali wannan yana ci mana tuwo a kwarya wajen ci da wata siyasa da kuma na ci gaba da bai daya na wannan yanki to lallai yana ɗaya daga cikin manufofi na tabbatar da cewa mu bayan tsaro mun samu zaman lafiya mu a tsakaninmu domin mu haɗu mu tattauna kan abubuwan da zai ciyar da wannan yanki gaba wannan kusan ita ce manufata ta farko wato manufa haɗin kai na wannan yanki na mutane daban-daban yarurruka ƙanana daban-daban da shauransu da wanda suke ganin ba musu adalci ba wani lokaci sukan guji ba da gudunmawa wasu wajen cigaban wannan yanki ko kuma ba a sa su ciki duka irin wa'innan duka insha Allah za mu yi kokari ko kuma zai yi kokari na samu wannan dama na samu na shawo kansu za mu tabbatar da cewa a matsayin wani ɗan ƙasa ƙarninmu ne har ma da rayuwarmu wanda ya kama insha Allah ya gwargwado za mu nema musu aiki sahihi a fannin na gaske sannan kuma uwa uba iyayenmu mata wanda kusan su ne hankalinmu yake kansu duk wani kalubale na rayuwa yawanci a kansu yake karewa kama daga mutuwan mai maza ƙarshe suke nake gida sannan kowace irin masifa ta samu waje yawanci a kansu yake karewa da kuma tarbiyya na yara ta musamman za mu mai da hankali a kansu wajen tabbatar da cewa an dafawar dinsu yadda za su tsaya da gida don kawo cigaba a wannan yanki sannan kuma duk wata ƙuduri wanda ya shafi haƙƙi na wannan yanki kamar yadda na faɗa a matsayina na lauya.

0: Daí a Ucrânia está potencializando essa tijinha. Era uma delícia. Mas eu quero um skate, não sei como o ônibus. O ônibus é uma coisa muito chata. Eu estou com o cara mudando o carro hoje. Quando eu vou fazer a live, eu vou mudar de cima.
1: Wannan yanki da ka fito yana dauke ne da kananan hukumomi uku wanda shine mafi girma a nan jihar Bauchi saboda mafi yawa mazabun nan zaka samu kananan hukumomi dade suke wakilta sai masu biyu da basu da yawa amma kai naka kananan hukumomi uku ne ko standardi kake da su ga wannan yankuna duka
0: to guda tun da kai ka tambaye kai wannan tambaya yana ban shi ne saboda wani abu ne wanda wannan kashin kai na nake kokari daga cewa dai akai saboda akwai abubuwa da ke tattare da shi da akwai san musamman a baya na san an yi kokarin samun haka to amma bai samu ba so insha Allah yana ɗaya daga cikin abubuwan da zan tabbatar da cewa na tsaya a kai wannan constituency ta ce giant constituency a nan ƙasar Bauchi zai yi ya kokari na daga cewa an samu ɓarayi biyu na wannan constituency ɗin insha Allah saboda ya ba da sauƙin gudanarwa wa gwamnati in Allah ya yarda in ka ɗauki Tobago ita kaɗai tana nan da kusan kamar local government biyu domin Tobago ita kaɗai kusan in ka haɗe ta ma ta fi da Bauchi in ka haɗa saboda haka kaga wajen gudanarwa as far as representation is concerned at the Federal House of Assembly ya yi girma da yawa compared to other places da ake da su a nan Bauchi state masha Allah.
1: To menene fatanka ga wannan yanki naka kuma ko kira ko sako kan wanda duba cancanta a wannan zabe da yake tafe na 2027?
0: To wannan ya rage wa su mutanen constituency din ai sun ga abin da ya faru kuma sun ga abin da yake faruwa musamman ma ganin cewa wannan karo guguwar zaben ta zo ne babu wani fifiko na party akwatin zabe kowa zai je ne ya duba ya ga dan takararsa wanda ya cancanta ya zabe shi to wannan kusan dama ce ga ɗan yankin ya kamata su zauna su ɗebo ɗan takarkaru su zuba su fara akan faranti screen ɗin su su ga wane ne a cikin ɗan takarkarun nan ya cancanta. Mu dai kamar yadda muka faɗa a baya a nan muka tashi a nan muke ba mu guji mutane ba ofis ɗin na Bauchi kowa in ya shigo ya kan shigo ya zo mu gaisa mai matsala ɗaya biyu su kan shigo ya gwargwado mai abin da za mu yi a nan muka tashi kuma saboda haka mu ba inda muke guduwa mu je mu ba mu tashi daga nan mun tafi wani waje ba da ubana da mahaifiyana duk suna wannan yankin to kenan ina ganin babu wani wanda ya fi ni sanin matsaloli na wannan yanki idan suka auna suka ga cewa ni ban cancanta ba wa'incan ne suka cancanta far lai abdu mulki na Allah ne shi ke ba da mulki mu wanda ya so a lokacin da ya ga dama amma yanzu akwai alkaluma wanda za a yi amfani da su wajen tabbatar da wane ne ya cancanta kuma insha Allah ba tare da zagin wani dan takara ba ina tabbatar maka da cewa duka ɗan takarkarun nan babu wani wanda ya cancanta fiye da ni sakamakon abubuwan da na faɗa daga baya ko ta wani ɓangaren karatu ko ta ɓangaren sanayyan halayen da mutanenmu suke ciki ko na gwagwarmaya da sauransu insha Allah.
1: Majalisar tarayya kake nema kake fata mutanen wannan yanki su zaɓe ka a cikin majalisar wasu tanade-tanade kake da shi a
0: na farko doka ake zuwa yi na wajen sannan ni kuma lauya ne wadda na farko nake kalai karatun law har zuwa yanzu din nan da nake maka magana nake mataki wato misali na PhD ba abin da nake karantawa sai doka sannan kuma bayan sauran wasu abubuwa da na karanta dokar ita ce abin da kuma nake aiki da ita a yanzu kusanci rayuwa ta dungurungun. To kenan kaga ai wai aka ce biri ya kama da mutum
2: dan takarar kujerar majalisar tarayya na mazabar da Stafawa Balewa Bagoro karkashin jam'iyyar NNPP mai alamar kwando da kayan marmari Barista Sama'il Idris cikin ganawarsa da wakilanmu daga mazabar da Stafawa Balewa Bagoro sai mazabar alƙaleri Kirfi wanda jam'iyyar NDC ta tsaida shi takarar kujerar majalisar tarayya shine Honorable Tukuru Ahmad Usman inda shi ma ya bayyana irin tanadin da yake da su wa manema labarai. Honorable Tukuru Ahmad Usman ya ce in har al'umman mazabar suka zabe shi zai cire musu kitse a wuta.
3: To muna da manufofi sosai da muke so mu cimma a cikin wannan tafiyar. Manufofinmu na farko akwai ilimi da kuma yadda za a bunƙasa shi a cikin al'umma sai kuma bacin nan akwai kuma irin project da muke so mu yi irin na ɓangaren titina da kuma bridge irin misali hanya irin na wanda ake yi tsakanin gari zuwa gari da muke so mu yi sai kuma akwai health care irin ɗan ƙaramin asibiti wanda za a ringa karbar irin haihuwa da dai irin da ya karamin treatment da wanda za a yi wa mutum irin wannan, sai kuma akwai irin kamfanonuwa na bangaren noma, kamfanonuwa da za su taimaka noma, muna kira su da agricultural industries saboda akwai muhimmanci sosai a gurin nan saboda bangaren noma ne wannan yankin, ana yin noma sosai kuma bacin nan ana yin noma irin ana yin noman rani haka sosai a wannan yankin, dan irin wannan kamfanin zai taimaka irin wannan gurin, bacin nan akwai kuma aiki da muke so mu kirkira don taimakawa al'ummar wannan yankin saboda aikin yana da matukar amfani ga wannan al'ummar, akwai abubuwa da muke so mu kirkiro project irin wanda su kuma za su kasance na welfare wanda mutum zai ringa samu ya gudanar da rayuwarsa ne da gobe.
4: Aikin kowane dan majalisa shi ne doka da kuma tabbatar da kare kuraɗin wanda take wadata a majalisa, kana neman kujera mazabar kirfida da yake ya kashiya kare kuraɗin wadata za ku wakilta a majalisa tare da
3: kai. Tabbas wannan shi ne manufar da ya kawo saboda su mutanen alƙalai da kirfi suna da manufofi sosai da yawa wanda suke ganin cewa za mu kare musu. Insha Allah ta'ala idan muka je wannan guri za mu kokari mu bato ƴancin duk wani dan yankin mu na alƙalai da kirfi, da kuma bacin nan za mu kokari duk wani federal border constituents za mu kokari mu ringa kawo shi dan community din mu su amfana. Wannan shine sababin zuwan mu kuma za mu kokari akan wannan abin, kuma wannan shine muradin mu za mu kokari mu cimma insha Allah ta'ala.
4: Nauyin dan majalisa ba yin aikin hanya ba ne, amma ya tabbatar da cewa idan bangaren zantarwa suka ba da wannan aiki an yi shi yadda ya kamata, nan ce za a yi titi a tabbatar a yi titi, nan ce makaranta ne a tabbatar a yi makaranta. Shin ka shirya fuskantar tabbatar da kare ƴancin wanda kake kuma za ka wajinta ta wannan bangaren?
3: Tabbas wannan yana cikin tsare-tsarenmu wanda muke kokari tun yanzu, saboda mu in muka ba da aiki dole za mu ringa bibiya, za mu ringa ganin ina aka tsaya ina za a tashi, kuma mu ba za mu ce mun ba da aiki ba mun juya mun tafi, musan da muka ba da aiki za mu bibiya aiki har sai mun tabbatar da cewa wannan aikin an gama shi, kuma sai mun tabbatar da ƴancin wannan aikin, ba za mu ba da aiki ko mu juya mu tafi ba, saboda ba da aikin a juya a tafi wani zubin zai kasancewa a takarda an yi project din amma a zahiri zai kasance babu shi, mu ba za mu yi irin wannan abin ba, za mu yi bakin kokari mu ga cewa duk project din da muka bayar mu tabbatar an yi shi kuma za mu haka insha Allah ta'ala.
4: Musamman a tarayya su sarautoci za ka samu ga mazabar su inda suke aka zaɓe su kuma su kare kuraɗin waɗannan mutane, amma yawanci daga bayan an yi zaɓe sai ka ga an yi musu arasa.
3: Gaskiya mu muna ganin cewa wannan ba za mu yi ba, saboda mu mun sa a ran mu ko da yaushe cewa talaka ya da assistant, ko da yaushe talaka za mu ringa zuwa gurin shi, kuma za mu ba wa talaka cewa damar ya ringa zuwa gurin mu yayin da yake da matsala, mu ba za mu kasance mun ci zabe mun tashi mun bar inda muke ba, ko da yaushe in ana buƙatar mu za mu kasance tare da ku, kusan da kuka neme mu in kuna da wani kuka da za ku gaya mana kullun aikin ku muke, kuma za mu kasance mu ji sauraron ku waje menene matsalolin ku akan wannan, man Allah yadda za mu magance wannan matsalolin, mu ba za mu irin a ce mun ci zabe a ce mun tashi mun tafi wani gurin ba, za mu kasance ko da yaushe tare da ku a kai har sai mun ga mun cimma abin da muke so, saboda zama taren da kuma jin matsalolin mutane shine abin da yake kawo ci gaba, mu kuma mun zo nan ne don mu kawo ci gaba wa al'umma, ba mu zo bane don kawai mu zo mu ci zabe mu tuya mu tafi, wannan ko da yaushe al'umma ita ce a cikin ranmu, kuma mun san al'umma ce za ta kawo mu wannan gurin, kuma mu ma za mu iya ba tun kokari don mu kare muradinta insha Allah.
4: Daga tabbatar samar da aikin yi wa matasa yankin alƙalai da kirkin da mun sani Allah ya albarkaci wannan yankin da kirkin ma'adin ne wadanda za a kawo su kan iya isai samar da rayuwar mai tashi, akwai wani shiri da kake da shi domin ganin cewa arziki da wannan yankin yake da shi gwamnati ta shigo domin faɗaɗa shi da al'ummar ta amfana?
3: Yawwa, akwai abubuwa da muke gani wanda za su kawo aikin yi ga mutanen alƙalai da kirfi. Na farko dai ilimi, shi dai inda aka ce an bunƙasa ilimi to zai kawo aikin yi, saboda shi mutumin da ilimi yana iya samun tunani da zai gane cewa me ya kamata in yi, zai gane cewa wani opportunity ya kamata in kirkira wa kaina don in yi surviving, don in tsira a rayuwata. Sai kuma bacin nan akwai project da muke so mu kirkiro irin wanda ake ganin su, shi ne muke kira su da physical project, irin gina titina da kuma irin gina makarantu da kuma irin gina healthcare, to waɗannan project ɗin za su taimaka dan a dauki matasa wanda za su yi irin wannan aikin.
2: Dan takar kujerar majalisar tarayya na mazabar alƙalin Kirfi a ƙarƙashin jam'iyyar NDC Honorable Tukuru Ahmad Usman cikin ganawarsa da wakilanmu. Daga mazabar alƙalin Kirfi sai kuma mazabar Bauchi Honorable Dr. Adamu Sa'idu ne jam'iyyar NNPP ta tsaida shi takarar kujerar majalisar tarayya na mazabar Bauchi, inda shi ma cikin ganawarsa da wannan fili na siyasar gidan rediyon Bauchi Honorable Dr. Adamu Sa'idu ya bayyana fatansa kan wannan kujera in har aka bashi dama a zaben shekarar 2027.
5: Allah hakika babban dalilin da yasa dai muka tsaya kan kafafunmu muna neman wannan kujera ta wakiltar al'umma a majalisar tarayya shine saboda la'akari da irin yanayin matsalolin da muke tattare da shi a ƙasar nan da kuma halin da 'yan uwanmu suke ciki, kuma muke ganin cewa muna tura wakilai ne waɗanda suna zuwa can akasari ba buƙatunmu suke zuwa suke wakiltar mu akai ba, kuma jama'an mu da dama suna kokawa so tari sai ga cewa an zabi wakili maimakon ya wakilci al'umma sai ga cewa ya je na wakiltar kansa ne ko kuma ya wakiltar waɗansu buƙatunsa ne. To hakan ya sa ni bayan na yi ritaya na bar aiki, jama'a ta suka neme ni suka ga cewa suna tsammani na da zan iya zuwa wakilce su kyakkyawan wakilci, suka buƙaci cewa zo ni in shiga cikin wannan gwagwarmaya. To tare da ganin kuma cewa al'umma ne suka yi da hakan, kuma naga cewa zan iya yin gurgudun iko na ga cewa na kawo musu gauki ta wajen ba su kyakkyawan wakilci, yasa ni na amince na yadda da cewa zan shiga cikin wannan hidima ta siyasa.
3: Kowane ɗan takara yakan bayyana irin manufofi in har Allah ya sa ya kai ga gaci. To tanade-tanade kake da shi ga al'umman wannan mazaɓa da yake da cikin gari da kuma wajen.
5: Ina so in tabbatar ma jama'a su san da cewa shi wannan kujera da nake nema kujera ce wanda ainihin aikin da aka tura mu akai shine domin mu je mu yi dokoki. Aiki ne na mu tabbatar da cewa mun yi sabbin dokoki inda babu doka, in kuma da akwai tsaffin dokoki da muka ga cewa ba su tafi da zamani ba mu gyara su da su tafi da zamani, in kuma da akwai dokan da aka yi shi baya tafiya daidai ko kuma ana samun tseko ko ana samun nakasu a ciki da mu gyara shi shi ma. Sannan kuma yana daga cikin aikinmu da idan gwamnatin tarayya ta kawo wani aiki na musamman a mazaɓanmu da mu zo mu zauna mu zuba ido mu tabbatar da cewa an yi abin da ya kamata a yi, waɗannan na daga cikin ainihin abokin da zai kai ni wannan waje, shi ne ainihin babban abin da zai kai ni wannan waje. Sannan babban abin da nake so in ƙara bayani a kai shi ne ni a irin tsari nawa da idan Allah ina da shiri na musamman ne, in Allah Ubangiji ya ba mu dama mu samu an zaɓe mu za mu yi ba da kyakkyawan wakilci, domin na daga cikin aikin ɗan majalisa babban aikinsa shi ne dama ya ji koken dukkan al'ummarsa daga cikin gari da wajen gari duka, ya ji ainihin kokensu ya tattara. Bayan ya tattara sannan ya samu ainihin ƙwararru da suka san waɗannan matsaloli su iya ba shi taimako wanda zai je gabatar a majalisa inda za a samu nasarar kawo musu ɗauki da gudunmawa. To in Allah ya yarda mana na daga cikin shiri na da buri na ga cewa na aje ofis na musamman da ma'aikata na musamman wanda a kullum suna nan inda akwai wani koke ko wani matsala ko a ɗaiɗaikun al'umma ko kuma a ƙungiyance da akai mana, idan Allah mu haɗa mu je mu miƙa inda ya kamata mu miƙa. Sannan kuma abin da nake so in tabbatar ma jama'a su sani shine kan cewa ni dai duk waɗannan abubuwa ba wani abu bane ba ko a gare ni, domin taimakon da Allah ya yi mun ya sa didi da karatun da na yi duka abubuwan da ya shafi mulki, digiri na farko na yi shi akan mulki, digiri na biyu akan mulki, digiri na uku akan mulki ne. So don haka duk abin da ya shafi hidima na mulki ba wani abu bane ba ko a gare ni. Ni din nan na zauna na yi aikin ofis a matsayina na mai administrator, sannan na koyar da hidiman mulki a jami'o'i daban-daban wanda ina da ɗalibai daban-daban waɗanda suka samu PhD ɗinsu ma da masters kuma da masu degree. Sannan kuma abu ne wanda ni karan kaina na taimaka ma duniyar ilimi a game da hidiman mulki. So wannan na daga cikin abubuwan da nake so ƙara hararo ma jama'a kan cewa wannan ba wani aiki bane mai wahala a gare ni. Sannan kuma tare da la'akari da ganin cewa da akwai waɗansu abubuwa da dama waɗanda numan da karatiya ke tahowa da shi, wanda idan Allah Ubangiji ya kai mu ya sahale mana ya bamu wannan daman, in muka samu mun san manya-manyan matsalolin al'umma, na yi shiri na musamman wanda zan iya dubawa in ga cewa ta ina zan taimaka wa matasan mu ta ina zan taimaka wa mata irin halin da suke ciki to waɗannan na daga cikin babban damuwar da yake gaba na saboda a yanzu haka duk inda ka dubi matashi tare da akari da irin yanda muka taso sai ga cewa matashi abin tausayi ganin halin da mata suka samu kansu a ciki mazaje suna tafiya suna barin su a gidaje da yara ba tare da su samu wani abin da su yi abin ba kuma ga cewa su ma abin tausayi wanda ya kamata mu tausaya musu to na daga cikin dai irin bukatun da nake da shi tare da la'akari da cewa su matasan ta ina za mu taimake su ta wajen hudan karatu ne a'a ta wajen hidima ne da ya shafi sana'a ne a'a ta wajen abin da ya shafi a'a mu dan ba su dan ta goma shi ne na jari ko kuma mu taimaka musu ta wajen noma da kiwo na daga cikin irin abubuwan da yake gaban mu dan Allah idan muka je muka samu sahale wanda za mu su wannan bi iznillahi ta'ala za mu taimaka
3: ina batun mutanen wajen gari
5: kusan duka muna tare da su a dama mu ba mutane bane da muka zauna muka ce mun zauna a inda muke a'a dama tun kafin ma Allah ya sa mu fara tunanin cewa da mu hidiman siyasa mun jima muna tare da su mun dan uwan mu ne muna gwa mutsan su kuma suna gwa mutsan mu hidiman ya tashi na aure na zumunci da sauran su dama muna zuwa to don haka ba wai wani abu ne sako irin yanda suka ma tsumama suka zaku zaka ga cewa sun fi mu a yanzu haka zuwan ku akwai daya daga cikin mutanen wajen gari ne daga Lude yake yazo shin na musamman ganin cewa irin karbuwa da shi da wurin ansu awwa da muke samu a yanzu haka abin da kuka gani kenan to kun ga wayannan wani abubuwa ne wanda mun tabbatar da cewa muna tare da al'umma muna da roƙon Allah Ubangiji ya taimaka mana
2: dan takarar kujerar majalisar tarayya na mazabar Bauchi karkashin jam'iyyar NNPP mai alamar kwando da kayan marmari Honorable Dr. Adamu Sa'idu cikin ganawar sa da wakilinmu daga batun siyasar jiha sai kuma shirin namu ya fi samun wakilinmu Kasim Abdullahi Zango da sharhin wasu daga cikin jaridun kasashen duniya da suka kunshi siyasa
6: a ranar Lahadi ne da ta gabata kasar Guinea-Bissau ke kada kuri'ar raba gardama kan sauyin tsarin mulki zuwa tsarin shugaban kasa mai karfin iko don maye gurbin tsarin da ake da shi mai baiwa majalisun iko a baya muhimmin mataki ne a wannan kasa da sojoji ke da ita tun bayan juyin mulki da ya kawar da tsohuwar gwamnati wannan shine sabon misali na wata kasa ta Afirka da ke neman gyara kundin tsarin mulkinta don tsawaitawa don shugabancin kasa ta kai ta shekaru ko karfafa iko a bangaren zantarwa tuni dai jama'a suka fito kain da na'in inda kuwa masu kada kuri'an sun yi tururuwa zuwa runfunan zabe da dama kamar yadda jaridan RFI ta wallafa a shafinta a wani labari makamancin haka ana tuhumar jagoran yan adawan Zambia Madubile da cin amanar kasa an tsare Madubile wanda ya zo na biyu a zaben shugaban kasar da ya baiwa shugaban kasa mai ci hakan dai Hechilima nasarar lashe zabe a ranar 13 ga watan Agusta shekara ta 2026 bayan ya shafe sama da makonni biyu yana gudu da yin barazana ga tsaron kasa bayan wani samame da suka kai gidansa washe garin zabe kamar yadda jaridan Rafai ta wallafa a shafinta a wani labari kasar Rasha ta gudanar da gwajin makami mai linzami mai cin dogon zango ta ICBM ma'aikatan tsaron Rasha ta wallafa hotunan harba makami lamarin da ke kara daukar hankali kan karfin makamin da ta mallaka a halin yanzu kamar yadda jaridan Legit ta wallafa a shafinta an cimma yarjejeniya tsakanin kungiyoyi da 'yan siyasa masu adawa da juna a Libya wakilai daga gabas da yammacin Libya sun sanya hannu a wata yarjejeniya a ranar Lahadi da ta gabata karkashin jagorancin majalisar ɗinkin duniya wanda aka gabatar a matsayin ci gaba don gudanar da zaɓuka na ƙasa da ƙasar da ta rabu gida biyu
2: an gaida ɗan mutanen Zango da sharhin siyasar ƙasashen duniya a nan matakin ƙasa ma dai wakilinmu Yahuza Yahaya Doka ya mana sharhin jaridu da suka kunshi siyasar ƙasa
7: hukumar zaɓe mai zaman kanta ta ƙasa ainihin ta fitar da sunayen 'yan takarar gwamna na dukkan jihohin Najeriya a zaben 2027 da ke tafe yan takara da masu ruwa da tsaki a ƙarƙashin jam'iyyun siyasa daban-daban a Najeriya sun shiga fargaba bayan ganin sunayen da ainihin ta fitar jaridar Daily Trust ta rawaito cewa yan takarar wasu jam'iyyu da suka ci zaben fitar da gwani ba su ga sunayensu ba a cikin jerin ba maimakon haka an maye gurbin su da wasu daban ni dai yan takara da magoya bayan su suka fara zuwa ofishin hukumar da ke jihohi domin duba sunayen nasu jagoran kungiyar Kongosiya National Network KNN a shiyar kudu maso gabas Dr. Okpaero ya bayyana yadda wata magana daga Dr. Aisha Arabi Musa Kwankwaso ta zaburar da kokarin hada mahaifinta Sanata Rabi Musa Kwankwaso da Peter Obi. Baffa ya ce tattaunawar ta gudana ne a gidan Kwankwaso inda Aisha ta tambayi mahaifinta dalilin da yasa ba zai yi aiki tare da Obi ba. Baffa ya bayyana hakan ne yayin wata tattaunawa da jaridar Vanguard a birnin Umu Ahiya na jihar Abia. Jami'un adawa a Najeriya sun shirya taruwa a Abuja a wannan Litinin domin tattauna yuwar hada karfi da karfe da kuma samar da wata hanya ta kayar da shugaba Bola Ahmed Tinubu da jam'iyyar APC a zaben 2027. Taron wanda kungiyar matsin lamba ta siyasa G100 ta shirya na zuwa ne a daidai lokacin da ake samun sabani tsakanin jam'iyyun adawa kan batun haɗin gwiwa da kuma wanda zai zama dan takara da za su marawa a baya. Jaridar Punch ta rawaito cewa jam'iyyar SDP da PRP sun tabbatar da cewa za su halarci taron, yayin da PDP ta bayyana cewa ba ta da masaniya game da shi. Za mu karkare da jawabin wani malamin addinin Musulunci kuma tsohon adimi ga wasu tsofaffin gwamnonin Kaduna ya shawarci 'yan siyasa yayin campaign. Sheikh Halluru Maraya ya gargaɗi 'yan siyasar da ke neman mukamai a zaben shekarar 2027 da ke tunkara. Ya bayyana hakan ne a Kaduna a ranar Lahadi yayin da yake mayar da martani kan kiran da wasu 'yan siyasa ke yi na a dawo da tallafin man fetur a cewar jaridar Punch. Mara ya buƙaci 'yan takarar shugaban ƙasa da sauran 'yan siyasa su kasance masu gaskiya ga 'yan Najeriya game da halin da tattalin arzikin ƙasar yake ciki. Ya ce ya kamata shugabanni su bayyana wa al'umma abubuwan da gwamnati za ta iya cimmawa cikin yanayi na gaskiya maimakon yin alƙawuran da ba za su iya cika su ba. Malamin ya ce Najeriya ba za ta iya ɗaukar nauyin dawo da tallafin man fetur ba, ba tare da ƙara tsananta matsalar tattalin arziki a ƙasar ba.
2: An gaida ɗan mutanen Doka a sharhin wasu daga cikin jaridun ƙasar nan da suka kunshi siyasar ƙasa. Kuma da hakan ne shirin na yau ya zo ƙarshe. A madadin wanda suka taimaka shirin ya kammala, Mujahid Bala Musa da sauran abokan aiki, ni Abdulrahman Umar Budubu da na jaragamar shirin ke mana fatan alkhairi.

Jama'a masu sauraron mu barkamu da warhaka. Barkamu da arzikin kasancewa da ku a cikin shirin kunnan ka nawa ta kafar BRC. Idan mai sauraro na tare da mu muna nan a cikin littafin mu mai suna Zabi na ko hadin gida. Littafi na biyu. Amina Abdullahi Sharada ta wallafa littafin ɗayan mai fata da ya ba mu littafin. Jiya mun tsaya ne a daidai inda yini ne ina kuka sakamakon tuna yaya Aliyu da Alherin su gare ni. Gashi an zo gidan da ba uwar komai sai tsabar talauci kuma in ci uban duka. Abinda ban yi niyya ba tuni na so ma sanar ashiru. A nan muka tsaya yanzu kuma za mu dora. Yan kaya da na je da su ba sa su nake ba saboda babu inda nake zuwa. Har tsawon wata hudu ni ban je gida ba. Kuma na gida su kuma ba su zo ba. Ga wuri ga wuri ya hana ni fita. Ko nan da kofar gida muna nan a haka. Sai Lami ta kama nakuda. Nan da nan suka kai ta asibiti ta haihu lafiya. Ni kuma ina gida sai aka dawo min da kayan jini na wanki da girki. Akai musu. Da haka ne na gama komai ne wanka. Ina kamai sai ga sunan sun dawo. Da murna ta na tashi. Na je ne wa Lami sannu. Na ga baki tare da su. Ashe ƴan uwan Lami ne. Sai kallo na suke a sheke. Kowanne baya min fara'a. Jike na a sanye ya ne shiga. Nace eh su ban abin da aka haifa gani. Suka ce namiji ne bacci yake. Haka na hakura na zauna. Duk ɗakin ya duk ba mai magana. Kowa sai musure yake. Sai naga kamar saboda ni suka yi haka. Don haka sai na tashi na koma ɗaki na. Aiko ina fita sai suka kece da dariya suka ci gaba da hira suna ta gulmata. Ina ji suna cewa wai daga gani na ni muguwa ce. Kada Lami ta sake ta so mai yadda da ni ta bani danta. Wannan fuska nawa ya nuna bakin hali nawa zan ma iya kashi yaran. Nan take hankali na ya tashi nace a raina wace irin kiyayya suke mun ko su irin mutane ne haka. Ya za su yi su daura mun laifin da ban taba sani ba. Baya ma cikin tsari na haka na zauna da bacin rai har dare yayi. Ashiru ya shigo na masa barka. Yace kin ga dan ko da wa yake kama? Nace ni ban ganshi ba. Yace to me yasa? Nace naje basu bani ba. Yace saboda ni. Nace wai bacci yake. Bayan na fito kuma naji suna cewa wai kada so ma bani danta dan zuciyata ba imani zan iya kashe shi. Yace to sun gano hakan ne a fuskanki. Shi yasa kin nuna musu bakin hali ne. Shi yasa ina jin haka sai naji hawaye ya fara zubo mun. Yace yanzu Ashiru kada ka manta tunda nake da kai ka taba ganin na cutar da wani ko wani na sani. Nace eh to amma idan ni macuciya ne me zai sa ka aure ni? Da ka kyale ni kawai sai ce waye kaddara babu abin da ba ta sawa. Ki dauki aure na da naki a matsayin kaddara. Na share hawaye da ke ido na domin abin ya fi gaban kuka. Nace in dai kaddara ce ta hada ni da kai to kai wa Allah da annabinsa ka yanke wannan kaddara domin ni ma na gano kaddara ce ta hada ni da kai saboda na san ko ba a gwada ba nin zami ya fi karfin bakin kaza. Ni ba ajin ka bace. Kwadai ne kai ni ga aurenka saboda naga dumbin dukiya zan zo in ci daular duniya. Ban gama rufe baki na ba sai duka ji nake rim tap hop ta ko ina duka yake har da zara belt ina gani zai naka sani. Sai na fita daki ina kuka sai Hajiya ta fito tace akwai tsinanniya shegiya maiya yaro ya je yayi aiki ya gaji zaki matsa masa ana shi tsakewa gare da yake keke. Ya zuba mun rankwashi haka ne ta kuka a tsakar gidan haka na kwana. Haka ne ta fama da matsaloli da tashin hankali. Duka a wajen Ashiru, tsangwama a wajen ƴan uwan Lami da sauransu. Zage a wajen Hajiya da Tsinuwa har ranar suna. Wani abin haushi a daren suna Ashiru ya kwashe mun kaya sababbi na sawa na. Ya bayar a rage wa Lami wai ta yi fitar suna domin ba shi da kuɗin ɗinka mata wani. Wai in an yi suna zai siya mu sai ya bani da kalabi facen. Duk ya kwashi kayan ya bata. Abin ya fi ga mamaki sai kallo. Ga inna ta ki zuwa kuma ta ki turo min Aisha. Kuma ni ya hana ni zuwa gidanmu. Kuma ni ya hana ni fita. Gashi bani da kuɗi a waya ina son sanar da su. Haihuwar ma na kasa. Sai da aka kwana biyar da haihuwa sannan na samu wata yarinya mai tallan kayan miya a kusa da gidanmu. Na bata wasiƙa nace ta kai wa Aisha. Kuma tunda ta kai har yau shiru. Banka kowa ba. Ga dai abin da na rubuta. Assalamu alaikum Aisha. Ina fatan kowa lafiya. Ya su ina da Abba. Bayan haka Aisha, ina son ganinki dan Allah Aisha. Akwai wata magana da nake son fada miki. Kuma ki fada wa inna cewa Lami ta haihu yau kwana biyar ban samu dan aiki ba. Ki huta lafiya daga ƴar uwarki Fatima Sani. Ina gama rubutawa sai na aiki yarinyar nan. Amma shiru
har na yi zaton ko bata kai aikin bane. A can kuma gidanmu inna zaune tana santar shinkafa ƴar Hausa sai ga mama nafi nan ta shigo da sauri nan ta abaci ta tsaya tana kallon inna. Nace mata sannu inna nace kin kyauta ko in ce kun kyauta ke da mai gidanki inna tace to me muka miki sarkin korafi ban ga lokacin da zaki zo gidan nan babu wani korafi ba mama nafi tace eh haka zaki ce ai doki mi baki ya fi gudu shine kuka yi bikin yata Fatima ba ko labari sannan kuma Aisha ta gama makaranta duk ba mu ji ba wai shin kina nufin tunda Fatima ta ki Aliyu shikenan kuma sai kuma ku ki mu cikin jin kunya inda tace to ai ba laifin mu bane laifin Fatima ne kuma kunya ce ta hana mu zuwa amma ai hakuri dama in nazo zan yi godiya akan aike da Alhaji yo mana kin burge mu da atamfofi kin ga tafatin ma can ba kai mata ba domin ba wanda ya taba zuwa gidanta tunda tayi bikin inna tana ƙara sazancenta tana mai miƙawa mama nafi kujera mama nafi ta zauna tana cewa kin ga inna abinda kika yi ko kadan ba tsari bane ta yaya za ku kai yarinya daki amma a rasa wanda zai je gidanta yaga hali da take ciki ni wallahi gajiya nayi da mafarkinta shine na taso nazo dan ita nazo ba dan kowa ba a kullun na kwanta bacci sai nayi mafarkinta tana bi na tana kuka duk ta rame ta kode kaya musu tayi wani iri shine nace kai yarinyan nan dai zan je in ga hali da take ciki ko akwai wani abu da yake faruwa babu wanda ya sani ina Aisha inna tace ta tafi makarantar yamma karfe 1 suke shiga ko minti 5 bata yi ba da barin gidan nan mama nafi tace to shirya mu je gidan sunan nan daga nan mu ga hali da take ciki inna ta miƙe ta hau wanke jiki ta shirya ta dora atamfa da mama nafi ta kawo mata har ta dinka ta fito da turmi da ta kawo tace a kai wa Fatima ta sanya a leda ta so mata rarrabe to ni me zan kai wa jegon nan ban ma san me aka haifa ba mama nafi ta zuge jaka ta zaro dubu biyu tace in go kai mata wannan inna tace duk haka Hajiya tace eh to menene ba yarki za a sai wa daraja ba tace haka ne da haka muka tafi gida ya cika makin da ƴan suna ina daki gida ya cika da jama'a ƴan uwan mai jego dan Hajiya duk sun zo ni kan tankar maiya da suke cewa domin na kasa fita waje sai habaice habaice suke ta mun ina daki nayi shiru kawai ina jin su sai kalan fada iri iri da kalan fituna ban dai fito ba bare ai ni kuma ban tanka ba sai inna suka shigo da yake ba zuwa ta taba yi ba sai da suka tambayi daki na ni naji ana ta gaishe su ashe har da mama ne lalle sun rude da diban gaisuwa domin takalminta kawai ya fi kudin kayan jikin mace baki daya a gidan sunan me shi da yake jikinta kam ya fi gaban bayyanawa bare sarka da dan kunne tana amsa gaisuwar su ƴan suna tana amsa gaisuwar su tare da ƴan suna ta dai shigo daki na tana jefo kafarta sai ta yi tubus kawai saboda mamaki dukkan su har innan tsayawa suka yi suna mamakin daki mama nafi ce ta ce wai ina kayan dakin ne na dago kai na dube ta nace gobara aka yi su fako ne tace a nan ko a can nace a gida tun kafin in aure mama nafi ta ce amma shine ko a gaya mu aka kawo ki a wulakance Fatima nayi shiru domin banda mamakin ganinta kunyar abinda na yi wa yaya Aliyu ta hana ni gubanta sai na ƙara sunfiyar da kai hawa yana zubo mu suka zauna bisa taburma suna kallon ɗakin a sheke inna tace kuma naga dukin yi wani iri lafiya kuwa nace lafiya ta kalau mama nake tace ko dai lafiyar ki kalau to akwai wani abu da yake damu ki a rai tace kawai ai da kunya na faɗa mata uwata ko da kuwa uwata ce bai dace ba saboda abin da nayi wadanta haka suka gaji da shiru ba amsa suka kyale ni mun jima haka sai inda ta bude jakarta ta dauko min tumin atamfa tace ungo jima banki na karba ina godiya na miƙa wa inna nace a dinko min inna tace ina kudin dinkin kai shiru ina tunani ta yadda zan yi sa kudin dinkin mama nafi tace ya kika yi shiru nayi murmushi tace ko babu kudin dinkin ne nace eh babu ta zoge jaka ta miƙo min dubu biyu tace ki kai dinki sannan ta kirgo dubu goma tace ki rike a hannunki kya dinga sayan abin da ranki yake so na mata godiya sosai nace mu je kai ku ɗakin mai jego suka tashi na shige gaba muka je ɗakin mai jego bayan mun shiga ne aka miƙo musu ɗan sai sannan naga ɗan suna kama da ashiru sosai ni ma darajar su
na dauke shi bana son su gane ko mi ce yasa na dauke shi haka dai na zauna ina kallon kowa kowa da irin kallo da suke yi nan muka miƙe na ta miƙa musu 2000 tace ku miƙa wa mai jego haka mama nafi ita ma ta ba su 2000 tace su bata wata saratu wacce nake zaton lamin ce tace wace ce umman fati sai na nuna mama nafi sai tace kuna kokama sosai mama nafi tace ƙarya ta muku ne kanwar babanta ce ga uwarta nan kun san yata akwai kara da kunya suka yi dariya sannan suka fita suka dawo daki na a lokacin ne aka kawo musu abinci dukkan su babu wanda ya ci da fa dukan shinkafa suka yi babu koman kirki mama ta ce wa zai ci musu wannan jagulgulan in na ta ce su za su cinye kayan su ne farat na ce ni zan ci dama yunwa nake ji ko karyawa ban yi ba mama na fita ce tabbijin lalle akwai aiki to babu ne ko menene nace tunda yake ta har yanzu bai dawo ba tace inna karbi kudin nan ki siyo mata kayan shayi maza inna ta karbi 3000 tace kuma kullum zan kawo miki biredi insha Allah ashe shi yasa ki kara mi ai shikenan ke kika yi wa kanki gashi nan kin zauna da abin da kike so yanzu kin ga bambanci wanda yafi tsakanin zabinki ko kuma zabin iyayenki nace kawai ila da na sanar musu abin da yake faruwa ba za su barni a gidan ba haka da lallaba har suka tafi ba su gane komai ba sai dan abin da ba da a rasa ba saboda mama nafi na boye ba komai zan fada ba ina ganin za ta iya labarta wa danta duk abin da ya faru game da ni ni kuwa ba na son ya Aliyu ya san hali da nake ciki ko kada mai sauraro bari mu tsaya anan saboda lokacin ya cin mana Aliyu Adamu rafin makaranta shi yake tace shi Allah Usman ke sallama da ku Allah shi ba mu alherin sa

0: a cikin shirin na makon nan za ku ji cewa
1: babban sakataren kungiyar Hezbollah ta Lebanon ya sake yin watsi da yarjejeniyar da aka cimma tsakanin Lebanon da Isra'ila a ranar Juma'a. Yana mai cewa kungiyar da Iran ke marawa baya ba za ta miƙa wuya ba.
0: Gwamnatin sojin Nijar ta ce ta sake karɓe iko bayan yunkurin juyin mulki da wasu sojoji ‘yan tawaye suka yi.
1: Ana ci gaba da neman kusan mutum 300,000 da suka ɓace a ambaliyar ruwan Nepal.
0: Waɗannan ma wasu ƙarin labaran suna nan tattare a cikin shirin na duniya ina labari tare da masu gabatarwa da kuma Hafsat
1: Abubakar.

0: ma suka nane ba su baya gani an bude missions yana iya gani to yana da kyau ku dauki shawarwarin da aka ba ku dazu na maganan sa glashi wanda ke kara hasken rana da kuma magungunan da aka ba ku wanda za ku dinga digawa da lokutan da za ku dinga digawa da kuma yanda aka ce za ku kwanta a gefen da ba aka yi muku aiki ba sannan kuma irin abincin da aka gaya muku da zuku ringa ci to wayannan abubuwa in kuka dauka insha Allah za ku samu cewa idan ku ya koma lafiya kamar na kowa da kowa sannan kuma an gaya muku da ku dawo bayan sati daya so wannan dawo wanda za ku yi na bayan sati daya ne yana da matukar muhimmanci so duk yadda mutun yake da Allah da Annabi ku yi kokari ku dawo domin karkai tsammani yanzu an gure idan ka kana gani an ce ka dawo bayan sati daya sannan ka ce a ni yanzu na warke baran ma dawo ba to idan abin da likita suka gaya muku yana da muhimmanci wannan budewa ya duba wanda za a yi nan na bayan sati daya yana da matukar muhimmanci so dan Allah da Annabi gashi an ba ku magani kyauta ku bi dokokin da aka gaya muku sannan kuma lokutan da aka ce ku dawo ku dawo daga cikin ku wanda aka samu suna da hawan jini aka kuma ba su maganin hawan jini aka ce su ci gaba da zuwa ganin likita ko da a ƙauyen ku ne so ka je asibiti mafi kusa ka nuna wannan takarda da irin maganin da muka baka daga nan sai ka ce lokacin da na zo aikin ido an gwada ni an ce min ina da hawan jini kuma ga maganin da aka bani saboda shi ma'aikatan lafiya na wannan gurin za su baka irin wannan maganin kuma za su baka shawarwari da ya kamata su ma masu ciwon siga su ma da muka ba su magani kuma tun a can Al-Muhibba Foundation office a ranar screening mun gaya muku irin ka'idodi na abinci da irin magunguna da muka ba ku da lokutan da za ku sha so dan Allah da Annabi ku dauki wannan shawarwarin domin zai taimaka ma lafiyanku
1: Dr. Ibrahim Aminu Baba kamar yadda yake dai don al'umma aka yi wannan taro kenan hakan na nufin akwai waɗanda suka ribata wannan ya sanya wakilin mu jin ta bakin wasu daga cikin matan da suka amfana
2: sunana Asiya Abubakar Abbas wanda ake sani na da maman dan gwamna so kana a wannan asibiti na Al-Muhibba Foundation wanda ita wannan gwamnatin jihar Bauchi Hajiya Dr. Aisha Muhammad first lady kuma sarauniya number ta farko don take tallafawa al'umman jama'a domin su samu waraka da sauki zuwa gurin tallafinta na baba magunguna na an naso nan gurin Al-Muhibba an duba ni kuma an bani magani ina fama da ciwon shuga da kuma ido na bana gani sosai an bani glass an kuma bani magunguna na godiya Allah ya saka mata da alkhairi Allah ya kuma kara da kwakwa wannan foundation na ta na Al-Muhibba Allah kuma ya sani ta ya kuma kara ta da dukkan shi komai ido sa abubuwan da su yi ba na masifa Allah ya kare ta Allah ya kara mata da na rubuta ba na gode sosai na
3: Maryam amma kai na don ka kunda kudi na ne
4: na
3: kuma amma kuma na gode na kara godiya inda kuka mana kai
4: Amiya Allah.
3: Allah
4: Amiya Allah. Akwai kuma wanda suka dauki nauyin wannan aiki kamar Al-Muhibba Foundation da kuma haɗin gwiwar Al-Basar. Wace godiya zaki yi musu ta musamman?
3: Allah ya biya su da alheri. Allah ya biya su da alheri. Allah ya biya su da alheri. Allah ya biya su da alheri. Allah ya biya su da alheri. Allah ya biya su da alheri. Allah ya biya su da alheri. Allah ya biya su da alheri. Allah ya biya su da alheri. Allah ya biya su da alheri. Allah ya biya su da alheri. Allah ya biya su da alheri. Allah ya biya su da alheri. Allah ya biya su da alheri. Allah ya biya su da alheri. Allah ya biya su da alheri. Allah ya biya su da alheri. Allah ya biya su da alheri. Allah ya biya su da alheri. Allah ya biya su da alheri. Allah ya biya su da alheri. Allah ya biya su da alheri. Allah ya biya su da alheri. Allah ya biya su da alheri. Allah ya biya su da alheri. Allah ya biya su da alheri. Allah ya biya su da alheri. Allah ya biya su da alheri. Allah ya biya su da alheri. All
4: Foundation. Yawa da kuma hadin gwiwar albasar wani godiya zaki musu na musamman
3: kuma na gode musu da sata musu da alheri na musu murna na yi farin ciki sosai masha Allah ta baka
1: ba kamar yadda aka san ayyukan uwar gidan gwamna yawanci ya fi karkata ga mata ko marasa galihu ba daga lokaci zuwa lokaci su ma iyaye maza kan shiga cikin wannan tallafi kamar dai yadda wannan karo ma wasu mazan suka amfana inda za a ji muryoyin su a jere
5: sunana Aliyu Dauda Usman Allah ya kara ya gomba ba da tagamas
3: wannan shirin yana fa yankin ka ne ko ka zo cin gajiyar shirin
5: a Allah ya sa dai na zo cin gajiya ne wato ni ban san ma ana yi din ba kwana biyu da na riga kowa ma zuwa na dokar ku to ikon Allah sai yau ne da safi Allah ya sa na samu labari shine na kamo hanya na zo ne tunda ni ma ina da kan matsala ne na kai kai na zo ne an duba ni na kuma samu magani alhamdulillah
3: matuƙa
5: wannan aiki ne mafi alheri daga cikin ayyukan da ake so musulmi ya zama yayi ko da yake ba wai musulmi kawai ba duk wani mutum wanda yake yana numfashi a bayan ƙasa yana son taimako saboda ƙarfi Allah yana bada shi ne ga waɗanda ya ga dama ba wai sai kowa ba tunawa da waɗanda ba su da ƙarfin nan a taimake su ibada ne ba na wasa ba Allah ubangiji ya karba Allah kuma ya saka da alheri domin wanda suka karbi wannan taimakon na zo ni kuma na gansu da idona suna da yawa matuƙa akwai wanda kwata-kwata na gama ba sa ganin komi idonsu ya rufe gaba ɗaya sai na ganawa ma kamar ni lafiya ne malaki don akwai masu matsalolin ido sosai kuma ana taimaka musu akwai wanda mata ce an taɓa taimaka mata a baya ta sami sauki ta ji daɗi don da ba ta gani da ido biyun aka taimaka mata a kan ɗayan sai ya gudu tana gani yanzu ɗayan ne yake ɗan mata gaigayi shine ta kawo kokarta kuma cikin taimakon Allah tana samu attention ɗaya
3: ce wani fata za ta yi da wannan cibiya da musamman da wacce ta assasa wannan ƙungiya ta al-muhimma
5: to sai dai mu mata fatan alheri Allah ubangiji ya saka mata da alheri Allah ya kara buɗi Allah ya kara bunƙasa mata dukiyanta inda dukiya ne ake yi ba da ido ba Allah ya kara bunƙasa mata dukiyanta ya sanya mata alheri da albarka
6: alhamdulillah kara abuna lakira yawa wannan abu mun ji daɗin sa yawa Allah ka ku asira lakira
4: ni Allah
6: inda Allah ya dauka su yawa muna fatan Allah ya dauka yayin su
4: amin
6: yanzu ga sai maka mana Allah sa yan su musu ta cikin wasu Nagode Allah albarka.
4: Yawa. Yawa ka biya wani kudi?
6: Sisi ban biya ba. Abin da cewa sun bani. Yawa suna na Adamu. Yawa daga Ungon Doya.
4: Yawa. Akwai kuma wata akwai wanda sun ka dauka nauyi. Kamar kungiyar Al-Muhibba Foundation da kuma hadin gwiwar Albasar. Wani irin godiya za ka yi musu na musu.
6: Ai shin ce mun ina musu fada ku ga na fada ba? Ni ce Yunus ke taimako mu. Allah sai yanzu babu suna taimako na baya kuma Allah ya musu albarka yawa na gode Allah ku ya musu tarukin Allah ya musu alfiyar da Allah ba ƴaƴansu Allah kuma zama ta musu abin abokan arzikinsu
1: shi aikin alheri a duk inda aka yi sai ka ji masu sanya albarka da mika kalamai na fatan alkhairi da ƙarfafa gwiwa da wannan tunani ne ma ya sanya shugaban ƙungiyar matasar kofar ID Nuru Ladan dan almajiri jefa waɗannan kalamai ga uwar gidan gwamna
4: a
7: akwai wani wakili alƙali anan da kuma abokan aikin sa yakan bi gida gida ana fada mana mana ta eh mata shige gida gida ana bin mu ana wannan to ta sittin ce aka fara abun to an kwana bi ana bin yanzu daga sama tarjiyan nan mutane kusan 1000 da wani abu kusan 800 an musu a gaba na ni na shigo da suna karbom na cika an musu am uwan sa haska idan sa an ba su gilas wannan kuma an ba su magani an ce su je asibitin maka gobe asabar a musu aiki to wannan abu ya faranta ma mutane rai yau inda a ce ana samu irin wannan gidauniya da ake yi na tallafawa to da ba karamin dadi mutane da su ci ba wani abun radadin sai zo musu yanzu aikin nan ana yin sa naira 250 to anan kuma kyauta ne mutane ba ma bauchi ba daga kauyuka daga wasu gari ma sukan zo su ci arzikin wannan abu to in ana samun irin wannan abu sosai to da kika mutane suna jin dadi duk abin da aka sa ko in kana taimaka mutane ko da doka ne ma aka sa to wanda mutane ana kyauta musu wallahi daga suna bin wannan umarnin to mu wannan na mamanmu Almuhibba Hajji Alhami babu abin da damu ce mata sai dai Allah kara mata dankon so da mai gida babanmu gwamnatin jihar Bauchi
1: to bayan kammala dukkanin jawabai ne kuma sai mai gayya mai aiki ta mike inda ta yi nata jawabin wanda kamar yadda aka sani ya kunshi karfafa gwiwar mata su mike don neman na kansu tare da gujewa mutuwar zuciya
8: zamu ƙara roƙonku da ku ƙara mana addu'a musamman kuma har yanzu wa Almuhibba da ita wannan foundation albasar da kuma wannan makka kun ji dai irin yanda ake biyan wannan kudi daga cikin abin da Almuhibba take yi shine za a dan samu waje yanda aka kai wancan wajen aka yi screening za mu dan sai magani ayyuka su kuma daga wajen su suke zuwa su turo likitoci a ba da waje a zo a yi wannan aiki da haka muna musu godiya wannan foundation malam foundation shine mutane ne masu kudi ko wanda dai yake ganin cewa yanda ake gaya mana cewa sadaka tana maganin masifa sadaka wan abu ne da take da kofar ranin gobe kiyama masu yinta za su guci to waɗannan irin waɗannan mutane daga kasashen Larabawa su ne suke saka kuɗin su na zakka na daga abinda suke business suke sakawa ake yawo duniya domin a zo a taimaki wanda ba su da shi da haka mu ma da muke da ba ku wanda ba su da shi daga cikin mu dole wani ya fi wani yawan mu a Najeriya idan za mu dinga taimako da ɗan kaɗan ko kowa yanda ya ci gajiyar nan ka ci daɗi in ka koma ƙauyenka ko anguwanka yana da kyau a ce ka zama shugaba ka zama ambassador mai zuwa a faɗa mutane ma'anan taimako tafiya ta tare-tare a dinga asusu a wani anguwan na inda za a dinga tara naira 5 naira 10 naira 20 idan gida 100 ne ko 200 kowa zai kawo naira 5 ko naira 10 ko naira 20 duk abinda Allah ya hore ana da wani wajen da an san akwai amana ana tarawa ne irin wannan in ya samu wani yanzu kamar wanda aka ce yana da ƴaƴa nashi ya su kaman gado ne kun ga za a iya dauka daga ciki a taimaki mutum daya kuma kun samu lada kuma shi Allah ya ce duk wanda yake rowa ko ba zai iya bayarwa ba sadakan nan komai kankanta su zaka cewa abu ne irin namu al'adar mu ne da ko kosai ne kwaya daya wani yazo zaka raba shi bi ka bayar wannan shine iya karfinka kuma zaka samu lada sai kai kuma Allah ya buda maka wani kofar da yafi wannan to yanzu abin da muka rasa kenan kuma mu yawaita yin nafilfili da godewa Allah da addu'a wa mazajen mu addu'a ma iyayen mu maza da mata Allah ya sanya musu jin tausayin mu kuma sannan lalle ne ya zama dole iyayen mu maza mu ga wannan bayan Allah iyayen ku ne wai su kanne ne amma in ba dan sun yi karatun ba ai kun ga ba za su iya bin wani
1: bayan jan hankali ga iyaye mata da ma al'umma wajen taimakon kai da kai sai uwar gidan gwamnan ta kuma juya ga muhimmancin neman ilimi wanda kamar yadda ta ce shine abu na farko da aka umarci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tana mai cewa su kansu waɗanda suka jagoranci aikin lafiyar da ba su je makaranta ba don neman ilimi ba da ba za su zamo a wannan mataki ba
8: to ashe karatu kamar yadda Allah da ya fada ikran nan dole ne yana daga cikin wannan abubuwa da Allah yake magana a nemi ilimi na sanin shi a nemi ilimi na zamani a nemi ilimi na zamantakewa a nemi ilimi na sana'o'i a nemi ilimi daban-daban ilimin Allah shi kada ya san iyakar shi kuma kowanne yana da amfani yau ba dan wannan likitocin da Allah ya ba su ilimi ba kun ga ba dan ilimi ba za a san me yake da sai dai mu kawai ai ta makance dan Allah mu sa ya'yan mu a makaranta mu yi kokari a dinga zama da su ana nuna musu maganar ilimi yana da muhimmanci ƙauyukan mu ilimi ya mana garanci mu yi kokari mu sa ya'yan mu maza da mata ai a cikin ma'aikatan ma kun ga akwai mata so mata ana neman su saboda idan ka kawo matanka ma in akwai mata ai matan kawai za su ganci amma idan kowa ya hane matansa kowa ya hane yarsa to suwa za su mana ba za su zama likitoci dole dai mu ne muka aihu mu ne kuma za mu sa ƴaƴan namu a makaranta mu ne za mu support din su zama abinda za su amfanar da mu su amfanar da kasan mu ita gwamnati tana amfani ne da mutanen da za su amfanar dan haka muna neman lalle a bada goyen baya a ce addu'a da gwamnatin da take son taimakawa sannan ga zabe ya zo muna roƙon ku da a ci gaba da addu'a kuma ai ba mu haɗin kai da addu'o'in ku da Allah ya fito da shi ai zabe lafiya domin a samu ci gaban abin da ake yi mai kyau na irin wayannan abubuwa a samu ci gaba da hanya ruwa zaman lafiya maganan asibiti da yanda za mu dinga taimaka domin idan wai su ne suka zo babu abin da ba za su yi da mu ba ba kuma za mu iya sa hannunmu mu taimaka ma amma idan wanda muka san shi ne za a taimaka za a nemo za a taimaka ko ba ma ne dan haka duk abin da muke ba muna yi dan kanmu bane muna yi dan ci gaban wannan jahar Bauchi ne shi yasa mai girma gwamna kullu yake cewa Bauchi first Bauchi ne a gaban sa Bauchi ne a gaban sa dan haka ku taimaka masa ku taimaka mana mu taimaka ma yayin mu taimaka ma jikokin mu taimaka wa state din ubangiji Allah mai da ku lafiya Allah ya kara muku lafiya Allah ya sa kuma za ku ci duk abin da aka fadan nan dan Allah a kula
1: daga bisani ne kuma sai sarauniyar ta Bauchi ta yi fatar waɗanda suka ci moriyar shirin a su kiyaye sharuɗan da aka gindaya musu dan samun nasarar aikin
8: wanda sun kuyo ina ji banda sa ruwa a idon ko duk sun gaya muku sannan banda sa tsun ma mai dotti banda sosawa duk wannan abubuwan a kare shi sannan kuma a dawo lokacin da aka ce domin a duba ya warke sai su yi tsin ya warke za su ce to wannan sharuɗa da suka sa muku ya kare wannan shine ma'anan follow up dan Allah wadaya idan an koma inda zaki zauna dan na tambayi likita dotti da kazanta ma yana kawo wannan cututtuka mata mu dinga gyara muhallin mu kafin mu ci abinci mu wanke hannu a dinga sa yara su share waje su share bayan gida da yawa cututtuka da cututtuka da ciwon da muke yanzu ba ma san share ba mu san gyara muhalli sai mu yi ta zama muna ganin kamar in ka zauna a dotti shine zai nuna cewa kai baka da shi amma ku sani cewa Allah ma baya son mutum kazami baya so ayi ayi bautata masa da kazanta yana son duk abin da zaka yi ka share wajen da kake masa ibada ka yi wanka ka wanke hakorinka domin shi hakori daga cikin hakori kansa in baka wanke shi ba a sa ko abin da muke goge baki wato da gawayi ja da gishirin nan yana toshe kwakwalwa yana jawo cututtuka daga cikin baki cututtuka yake shiga har cikin kwakwalwa dan haka mata mu koma abin da muke iyayenmu da suke kowani da za a nika gawayi da gishiri yana da shi zai wanke bakin sa in ba makilin makilin din ma yanzu ai ana yin na gawayi da kantin da muna da shi me yasa ba za mu yi ba mu dinga tsafta mu gyara domin mu guje wa cututtukan da za su same mu da yawa wa cututtuka irin su kwalara rashin gyaran bayan gida rashin wanke hannu rashin gyaran wajen da ake dafa abinci muna da tsintsiya da za mu share da haka mu taimaka ma kayukan mu
1: uwar gidan gwamnan jiha Dr. Aisha Bala Muhammad ke jawabi lokacin bikin aikin haɗin gwiwa da cibiyar albasar da kuma cibiyar al-muhibba suka yi aikin ido gwajin hawan jini cutar shuga da bada gilashin ido ga wasu mutane 100 a nan jihar kuma mai sauraro da hakan shirin ya zo karshe mu tara makon gobe idan Allah ya kai mu a madadin abokin aiki na da muka hada shirin tare Kamaluddin Nuhu Ilaila Amina Umar nake cewa bis salam.

0: abincin da ya ce ya kwashi tuwo da fatan kuma mai sauraro ya kwashi tuwo yadda ya kamata a wannan dare. Yanzu agogon mu cewa yake karfe 10 da rabi ko lokacin za mu tafi shirin na gaba, shirin nan na mai gida barka da himma.
1: Mutane da gidan radio Bauchi, assalamu alaikum. Kamar yadda muka yi alƙawari a cikin shirin na himma dai magidanta, mun yi wasu sauraro alƙawarin cewa sati ne zuwa za mu kai da mu shugaba da mataimakin sa da su da su da su su ba mu irin gudunma da suke bayar wa al'umma a jihar Bauchi ta cikin shirin na da himma dai magidanta. To Allah mai kowa mai komai ya nufi barkawa mun kawo wannan sati kuma cikin ikon Allah, Allah ya kawo mana shugaban da mataimakin sa da kuma sakataren sa duka a cikin wannan tafiya. A yau ma muna tare da malamai kamar haka ne.
2: Shin ai goya goyan shi
3: Aminu Muhammad
2: Ahmad dan Juma
4: Muhammad Musa Bala
5: Umar Muhammad mai anguwa
6: Yusuf Muhammad Ali
1: sai ni da dan jagorancin shirin Ibrahim Chindo mai manka tago kuma dai magidanta mun ne akan tsari da mahalli. To mahalli kamar yadda Malam Musa Bala ya faɗa ne a wancan sati yake mahalli yana da yawa, mai anguwa ma ya kawo lastin gudunmawa yake mahalli tabbatace shi da yana da yawa. A yau ma za mu tashi ne da kai Malam Musa Bala wanda gashi Allah ya kawo bakin namu. Assalamu alaikum warahmatullahi. An sauraro kamar yadda makon da ya gabata mun tattauna dangane da abinci hali wucin gida bayan da muka yi a waccan karon shi ne hali ya jibinci duk wurin da malami ke rayuwa, amma daga gida wajen aikinsa wajen kasuwarsa wurin da duk take rayuwa wannan wajen shi ne muhalli. Saboda haka kiyaye shi, inganta shi haƙƙi ne da yake nuna kowa. Wannan ƙungiyar ta samu muhimmanci sannan kuma mace ta menene ayyukansa sannan kuma kan shi sai mu ɗora shi da kanta za mu tattauna.
7: Alhamdulillahi mun gode Allah kuma yake so faɗakar da mutane shi ne aka abu da ya shafi tsaftar muhalli. Kuma akasi ma na jin a kwanakin baya akwai takardun da muka buga aka raba masallaci aka raba asararru jama'a kamar yana masu zubar da bayan gida a hanyar ruwa an gudanar ruwa ko masu yin kashi barkata ya gudanar da mutane suke rayuwa ya zubo duka yawa don saboda yana tuhumar cutar da mutane. Kuma a cikin wannan aikin da muka kawo da muke yi akwai tsare-tsare da muka kawo su ko da bayan gidan ne ma dan bashi. To a gidan da muka samu wanda ana sai da abinci muka dakatar da aiki wanda sai an bar jaura na abincin da wanda asali ma ko ta mata ta zo da mai aiki matan makwabciyar gidan ne take sai da abinci ba ma a cikin gidan ba ne ta zo ta sai mu ta ce mana to da Allah tana ne al'umma wanda mata hakuri bari ba ta awa ta ga abinci ta da rama wanda take sai ga mata ta tara ta gama sai mu ko mai aiki ba su damu wani yana cikin tsari amma ya mun baki kusan mun baki zuwa karfe 10 ma kin gama da mutum ga wala yake wannan shi ne daga cikin tsare-tsaren da muka yi su
8: muhalli dai shi ne gicciyar rayuwa. Akwai wani take da musamman ita wannan gidan rediyo ta ke yi na cewa muhallinka rayuwanka, ko shakka ba tabbas rayuwa yana tattare ne da ingantuwar muhalli. Bari in ɗan saka misali da wanda kusan za a iya gaskata ne idan mun auna iyayenmu da kakanninmu irin ingancin rayuwarsu da suka samu da kuma lafiyarsu ya danganci irin yanayin yadda muhallinsu ya kasance. Misali gwanin bayar a gida, da idan za ka samu bayan gida za ka yi tafiya akalla taku da bata kasa taku bata gaza taku kamar 20-30 ba, tsakanin saukan fitsarin magidaci ko wanda ya je ba gida bai wahala ka ji. Saɓanin yau yau gidajen mu ya zama kuciya ne na talaka, gidaje ne wanda za ka samu koki ba taki ko koki ba titi, bayan gidan a mammatsi abubuwa ya mamu ga jijiya kuma shi yasa sai ka ga itatuwa da muka ba da gudunmawa tun muka sassaye, wanda da kowane gida za ka samu an kewaye shi da bishiyoyi kama shuwaka dogale da sauransu kuka duka na nan a cikin irin waɗannan gidaje. A yau kuma an kauce su babu su, waɗannan daga cikin kusan babban ƙalubale da muka samu na wajen muhalli da ya zamto muka samu matsala. Wannan ne ya samu ke samu wasu cututtuka iri da kala, kuma yanzu misali ku dawo kan layin da muke kuma na aiki ne a ɓangaren bakina. Shi chairman ya yi magana game da tsare-tsare, ko shakka ba mu muka gaya wa gida in mun zo zan yi aiki, aƙalla muna da buƙatar mutanen gidan su koma aiki, ba mu da buƙatar hannu za a yi aiki kana kai ana kai ko duk yadda muka kai da ƙoƙarinmu akan iya samun ɗan wani diga ko wani ɗan faɗin goge na bakina. To allah ji bai allah sauki yaro ko wani musamman kowa da irin kura da hankalinsa zai zo sai takalmi da yana takawa, to kuma zai iya shiga daji musamman yaro, to in ya shiga da shi kaga an shiga da baki, kuma shi kowane nau'in bayan gida akwai yana ɗauke da wasu ƙwayoyin cututtuka. Misali yanzu za ka iya zuwa a gida haka mutum in ya zo baƙo, ai ba za ka ce ka kai shi ɗakin gwaji ka gwada abin da yake ɗauke da shi na ciwo ko lafiyarsa ba, amma dai buƙata ya kama shi zai zaga wannan ba gida. To musamman abin da nake so in ja hankali musamman magidata, wannan shi a kan magidata ne a lura da tsari da bangida. Wato bayan gida kan ba da notice ba sai ya cika ba, yayin da ka fara jin bashi na tashi wato a fuska mara daɗi, to daga nan bayan gida ya fara ƙararrawa ko kuma ka fara ganin ƙyanƙyasai suna fita, to muna jan hankalin magidanta a wannan daidai a wannan gaba da nan ba da nan gaba da zaran ka ga ƙyanƙyasu ko kana jin wari na tashi a yi ƙoƙari wata bayan gida ta sama cika a kwashe shi, kuma a samu ƙwararru a wajen aikin bayan gida ba, domin sau tari muna karan fata yawanci akwai kawai na da aiki ba su samu horo ba ba su samu ƙwarewa ba zai yi aikin koyaya. To wannan aiki aiki ne wanda ake so a yi shi don inganta rayuwar al'umma, ba tunanin ka menene zai zo a jikinka ba, a'a da farko dai hadafin al'umma al'umma ta samu ingantaccen rayuwa. To a takaice
9: yanguwa ka ji jawabin shugaba na kwashe sai, kuma ka ji jawabin sakatarensa, su akwai ka'idojinsu akwai dokokinsu, me ka dora a kan basirin da Allah baka ga wani lallai mun ji daɗi ƙwarai da gaske da waɗannan mai na kuɗi kuka takaita mana. To akwai tambayoyi da dama ko da damu dan mimika. To na farko kun ce idan za ku yi aikin nan a gidan mutum, a'a ya danganci ruwa ne zalla, a'a ya danganci mai tauri ne, kowane da yanayin da kuke gudanar da aikinsa. To shin ciyarwa girma ciyarwa wani da ya zo ya ce shin nawa ne kuke gudanar da wannan aikin bisa ga tsarin taimako a wannan kungiya nawa?
7: Tambaya na farko kamar yadda shi ya faɗa yanayin tsarin aiki yayin da muka aka ruwa ruwa da muka yi za mu auna mu gani shi ruwa ne ko kuma a tuko ne, yawwa mota ne da asibar kuma a rami da tona. To ka san yayin da muka zo muka rauna da ba a tona rani a ke ruwa a kasuwa ta ciki zai yi wani kwana ta ruwa yawa yin ya abin da ya shafi ruwa na da mota wanda ake san baka bukatun ma taba maka salam wolfa wanda ba sai ba da tahit baya ba ma sai an shiga ciki ba kamar ko ba wannan muke amfani da shi dan akwai mutum da muka taba masa aiki yace shi ba ya bukatun taba masa salam akwai inda zai a fashi masa amma shi salam din ba ya san ta ba yace ba da ba
10: Thank you.

za mu aje kotu da dai akwai kalubale wanda ke tattare da wannan kungiya wanda ke matan da gwamnati da mukarraban gwamnati da dukkan wani wanda hannun sai ke cutar da ya hannun masu hannun su da su yi kokari su wannan kungiya kamata da kuma kamata ta ne ba muna aiki da wuri ba a fahimce ne lalle muna aiki don kuɗi amma muna duba da ya maslaha a duniya saboda wato akwai da tsarin yadda muke gudanar da aiki idan ka duba alƙaluman amai da gudawa da take faruwa musamman a wannan fadar jiha a yanzu za a iya gaskata da kanje a yi cika za a gani a yi bukasa sakamakon muna tsaya da addu'a tsakaninmu da malamanmu da kyautata shi wannan aikin muhalli da muka yi aikin su ne da shi bar koya kuma ga shi ita wannan ba na bace ba da kuma wannan da na wuta da sauran kungiya haka ne da ni wani su ba mu wannan wannan ne wanda faɗakar to matsalar da muke samu sun nuna cewa da so shi ne samu ya zanto ba maganar rani aikan su kada a duka yana daga cikin abin da ke gurɓata ba yanzu misali ka yi wannan malam ya huwa ya kira ni gidansa na zo katanga ne kawai ta raba tsakanin ragin da ya gwada mun zanto na rani a shi bayan katanga ba kuma tsiniya ka ga ba misali to yayin da na tona da yin wannan matsayi na duba wannan matsayi kawai katanga na ta raba ya yi bashi na sai da ni ka ga tsa da sauran wasu abubuwa wanda ke da kuma da ya hankacin to alhamdulillah a yanzu kan wannan kungiya ne ta wajen muka zo sai mun yi mun duba gidanka ne amma za mu aika makwabta shin rijiya na kusa da inda ka nuna in akwai rijiya wannan aiki ko na rayu ba ne to amma ban kamta duba da ya kuma mace fuskanta shi ne yanayin a local area da shi ne misali kwaliyar cikin gari ganuwa kamar ka ɗauki misali da malam buki malam buki da ɗan buki da sauran abubuwan mu haka wanda kowa in ya zaga dinga tsakani mota ma fijiyo bi ka bada ta shi to ma kamar yadda ciyaman ya ce ya da mutunci yanayin wani shi ya sa za a cari wani lokaci wani waje ka ja da musamman ƙasa yanayi yadda za a yi ajiya a ɗauko kayan da fito a ko inda mota za a samu ta ɗauke da kan nan ɗauke fito da caji aiki ke bambanta da can da can kuma muna da iya ƙoƙari ko da ba yanayi an buga mu waje to maimakon bari muka duba an bari shadda ta cika wallahi ya zama za ka samu yaran gida suna iya suna iya da ta tsoron mutane ana iya duba wani gida da kusan da muke muna ta ƙoƙari muna ƙoƙarin kawo ƙarshe wannan ta hanyar fatakar da mutane da kuma wani aiki da muka yi ko da kuma mun yi ba sakamakon maslaha na tunda musamman mu musulmai ko da ba musulmi ba dan ciwon ya tashi ba ruwansa da kirsa ba ruwansa da mako kuma shi yasa muke ƙoƙarin ba da gudunmawa wajen tsara ma ciwon kan ciwo ko zama ciwon musamman da nake magana a kan idan mun je mun ga waje ya zama yadda ya zama muka duba yanayin mutane da suke rayuwa musamman mata al'ada ko hausawa ko kuma musulmai ai mace ba za ta yi kan titin gona ba madan mace ke bayan gida aya na kasuwa mukan yi amfani da irin wannan dole mukan ɗanyi matsakai haƙura da yadda ya samu a ga an yi aikin to shi yasa muke kira da babban murya ga waɗanda yake mawadata wata mai wadata musamman gwamnati ta baya mu gudunmawa wajen ƙoƙarin ɗabbaka wannan aikin ya isa inda ake so ya isa alhamdulillahi kamar yadda na faɗa ko shaka babu annoba ta ɓarkewar amai da gudawa kusan a dai wannan jiha na alƙaluman su suke ƙasa yawa kuma da wannan
ka samu wannan nasara ne sakamakon kyautata wannan aikin da kauce wa duk da mai da nan ba ta muna kira ga gwamnatin insha Allah zaɓin da muke da shi shi ne wato ya danganci misali yana zama misali da kamar yin gurare lunguna wanda idan rami yakan danganci ya zama dole in ya zama dole daga bakon kabari ai barna ne to sai ne duban ne ƙaramar barna ta kau da babban barna in mun bar ba a yi ramin ba to shi kuma bai da kuɗin da za a biya a ɗauki motar nan kuma kashi da a rika bada shi barkati to sai mu tona wannan rai amma in akwai damar da za a kauce wa tona rai ba mu bukata tona rai akwai ɗaya daga cikin abokin tafiyar su wanda bai ba shi dama ya shigo da ciki ba ya ke ba ku kansa a yin mai lokaci daga da ke wani kogi a da yi salamu alaikum ɗaya abu ne ci duka da ya shigo da kuma na da sun fada yi shawari ne dan bayan yawanci yake zuwa a hankali suna da yusuf ali ya kuta da shi ba yau

0: Kamar wannan akwai masu gidaje a kan Jude, yiwa su haka misali wanda suke suna su baya da zurfi. Kamar kun yi magana cewa mota ɗaya kuka yi mota da ce, kuma nasu da baya da zurfi a wani sassauci ƙasa da haka ne ko kuma ya rike ciki.
1: Shi aiki na baya da kuma musamman da kace a kan tukan ɗaru. Har da Allah muna samun ma wato matsaloli a yau. Wannan ma zan kira magidanta ba na ce ko ba. Lalle tsarin bayan gida za ka je ka samu tana amai tana kankara. Yana kankara a gwamnatinsa saboda bai zurfi ba. Wani lokaci ba kawai ake ginawa a kai sai ka ga tana miki tana naso tana naso. To wannan naso gaskiya ga Allah ina jan hankali wanda Allah ya. Wannan ya samu musulunci sosai inda su shi ya samu ya gangaro ƙasa ya tona rami a ƙasa sai a yi wanda bayan gidan na zama a cikin ruwa na faruwa cikin rami inda su shi ya samu za a samu wannan da ta kaɗan a ƙasa ba haka yi kamata. Wannan saboda gaskiya lamarin bayan gida ba lamarin ne hatsarin gaske musamman mun kalli mita daga turawan shi ramin shaddan nan da kace gani wallahi ya ce mana in dai har ba za ka iya shiga ramin da mashiga ba saboda to hatsarin da yake ramin da mashiga da wannan bayan ta saboda kwayoyin cututtuka ga misali cutar taifoid cutar hepatitis duk da wannan layi ne na masu da harkar lafiya ne ciwon hanta to hatsarin ciwon hanta suka ce gara ma ne kan jama'a komai na jikin sai ya fita ya zama kana tabawa shi ke nan gan da hannu muna jan hankali lamari na bayan gida ko ka ga mutum da yake kaisa kawai ya mashi ko kuma kamar yadda aka saba misali a sama za ka je ka ga wanda yana da to an yi kokari a take wannan ruwan da yake fita a cikin ruwa ne ba da bukatarsa a yi kokari kuma gidanta a yi kokari muhallinka rayuwarka inganta wannan muhalli kuma ina jan hankali da wannan ma zan ja hankalin su malamai a matsayinsu a yi kokari a madakar da an musamman ɗauko shara a duba a matsa magudanar ruwa da wannan dama da Allah yana jan hankali kuma gidanta yi kokari in Allah ya rufe ka gidanka na bakin hanya ne a samu tirani wato wannan kwalbati a samu na kofar gidanka ya bambanta da na saura watakila in kai shi makwabcin da shi ma ne wancan makwabcin ne a gyara hanyar wannan ya zama babu wani datti ko kura ko me da ko ɗumma kawai ruwan ne aka masa hanyarsa kada a zama to Allah yana jan hankali a yi kokari dan mutum wani zan yi wani hutu kamar a kowane rigakafi da ake yi ne kafin wannan zuwa tunan ne don kamar baya da halin ya yi a yi kwasa a kowane rigakafi da kuke faruwa a marasawa bayan gidan ka lokacin da mutum sun yi da rikici ba su tare da kwai kamar gudunmawa da aka ba mu na magunguna akwai chlorine akwai water gas wanda za a yi amfani da shi a gaba saboda kashe kwayoyin cututtuka kuma mukan ba da shawarar cewa yayin akwai Isaac akwai bleach musamman masu zuwa asibiti za ka ga in ka kai matan ka ne ko ta ma na haihuwa za ka ga an ce sai an sami saboda kashe wasu kwayoyin cututtuka wanda ke gaba da gida to a rika amfani da bleach a kai a kai kuma musamman bari in faɗa ga abu da sani shi ne baƙin mai pandem da baƙin mai ba wai sai ciyar da ka an tafi ba aiki ba in kana zuba wallahi cikin gidan ma ba kai za ka iya cin abinci a bayan gida ba tare da an sani ne bayan gida ba ne ba wani wani daga lokaci zuwa lokaci kana zuba kana da mashin ko mota an kai diriyar nan a maimakon ka je ka zuba a bayan gida muna ba da wani shaye a ciki to zai zama ba wani wani yawa
2: girma sakatare yi tambayin da zan yi maka dama shine shin wannan kungiya kuna da wani mota ne ko kuma motar da kuke aiki da shi na haya ne
1: lalle ba mu da mota yawanci da motar kasuwa ne ke shi yasa ma wani lokaci za a yi haraji kamar yadda chairman ya ce 35 ba 30 asali shi ne mota da kuma karban gargadi da hukumar masifar ta yi da muna kai kamar area awala a yakin kan mukamman wannan area kan ba bukatar masu kai guda shara can dungul ba ce bukata a kan area dungul to wannan mai mota da muke aiki da shi galan da har ga Allah biyo fi kan idan ya taka motar nan galan da baya kashi dungul wajen roadblock ya dawo da shi akan ne kan sa mai kusan gari dunga da biyo shi yasa da za a biya shi ne dokar kuwa shi to mu kuma namu in an yi 30,000 ba mu dauka ba mu da dika ba mu da ce ba mu da ba mu kai ki ce da ku ce gudanar da kai na dauka babban abin farin ciki kuma ba sai ba ta tiye ba ka mana da kudi ba mu kwance wanda za mu sa in mun dura saboda ba zai da ba in muka je kamar mai zuwa za mu dura kai sin din sa ke ma aje maka kaman gwangwanin madara yanda ka san gwangwanin madara da ka juya shi yadda kake so ai ba zai zuba ba to haka za mu yi jini shi ba za ka ga wannan ba sa ba amma ba za ka samu komai na ayyuka ba sai a tunda wannan hanyar dunya duk wanda yake so nama lafiya fata lafiya to dogare kuma kaman yadda aka tambaya muna da wannan ba ma'ana number waya shine akwai sirri takwas sirri takwas biyu takwas bakwai takwas biyu tara tara wannan abin da shi da sauka kawai bari mai ita biyar wa 82 87 82 99 wanda shi ne nambar insha Allah akwai kuma mana chairman wanda shi ma zai faɗa kuma shi ne da daftarwa insha Allah za a yi
0: bana shi ne 081-34-69-69-55
2: to abin su wa'anda suka taimaka shirin ya samu tafiya baki na da suka zo wato baki ko da suka zo akwai
3: shi aibu ya ku ya shi
1: akwai Aminu Muhammad
0: Muhammad da shi
2: ka ce ciya ba
0: ciya ba na basu ba shi ba ne Muhammad Musa Bala sai Umar Muhammad ne yankuwa
2: sai bai lura da shirin kowane lokaci aliyuwa da kuma makaranta ni da na gabatar da shirya na gabatar Ibrahim Cindale Makatago nake cewa a kasance da mu wani mako na gaba ne kowa mai komai ya taimaka za mu tona a kan wani sai abubuwan da za mu yi alfahari
4: cikin shirin nan na mai gida barka da himma misali sai kuma a tare mu idan Allah ya kai mu rana asabar da misalin karfe 2:03 za a je mu dauke da maimaicin wannan shiri da fatan na jin daɗin kasancewa tare da BRC 2FM a kan mita 94.6 cikin kasancewa tare da mu yadda abubuwan muke cewa karfe 11 Thank you.

sabon nan ka gaike an gaida Husainin da kuke nan cikin wakar sannan ne mata laka bismillah ba sanja ta kun karshe ina fata ana jin daɗin kasancewa tare da biyar situation akan mita 94.6 yanzu ko abubuwan mu cewa ke karfi 11 kuma lokaci da zaka saurari shirin na gaba shirin nan na zaben wannan lafiya Husainin danko sai kuma gefe kajira

0: Musulmai mai hakuri da da'a mata gun mahaifi sau da tudun tuzamba. Sanduwar musulmai mai hakuri da da'a mata gun mahaifi sau da tudun tuzamba. Farko da sanya Allah wanda na ce wa da'a sai na kira Muhammad an gwanya ga zamba. Wake yau na shirya rabbi ka bani sa'a na ita zubo ya bugun sau da tudun tuzamba. Sanduwar musulmai mai hakuri da da'a. Mata gun mahaifi sau da tudun tuzamba. Wanda ya ce biyo mu don a tashar mu sunna zai ga dukan shirinmu mun fi kula da nuna. Allah muran sahabbai dan jama'a su auna su yi tariko da sunna kan doron shari'a. Sanduwar musulmai mai haƙuri da da'a. Mata gun mahaifi sau da tudun tuzamba. Dan a gidan mahaifi mun yi batun Khadija. Aisha mun yi waƙa mun zuba namu hujja. Har da diyar Muhammad Fatima Zahra Hajja. Yau kuma ga bayanin Saudatu bintu Zam'a. Sanduwar musulmai mai haƙuri da da'a. Mata gun mahaifi Saudatu bintu Zam'a. Ya ka aboki zauna ne ka sani a sauda. Ma hajira ka saude ne ka sani ka bada. Dena yawan tunani ga ka a zauna fada. Fadar yada sunna tili ka yi sa'a. Sanduwar musulmai mai haƙuri da da'a. Mata gun mahaifi Saudatu bintu Zam'a. In ka ji an kira ta Saudatu bintu Zam'a. To ba Quraishi ya ce mai asali da sa'a. Ta taɓa ƙulla aure kamsa biyan ta ja'a. Dan ta zamo iyalin annabi mai shari'a. Sanduwar musulmai mai haƙuri da da'a. Mata gun mahaifi Saudatu bintu Zam'a. To a cikin karatu ta yi hijira na farko. Can Habasha sahabbai sun kafaje a doko. Sun yi gudun wuya ne imaninsu danko. Har na sun tsananta shaidansu wa baiwa. Sanduwar musulmai mai haƙuri da da'a. Mata gun mahaifi Saudatu bintu Zam'a. Bayan ta fa dawo Makka a kwan a kwana. Sai ta yi yo mafarki ranan ta yi kwana. Wai da wata ta faɗo ta bi ta kan uwana. Kun ji irin mafarkin Saudatu bintu Zam'a. Sanduwar musulmai mai haƙuri da da'a. Mata gun mahaifi Saudatu bintu Zam'a. To su kurana sannan ai shi ne bikinta. Sai ta sanar da shi din zancen rukuyarta. Sai ya yi jinya amsa na kusa ne na kwanta. Ƙarshen rayuwa ta Saudatu bintu Zam'a. Sanduwar musulmai mai haƙuri da da'a. Mata gun mahaifi Saudatu bintu Zam'a.
1: Cin gaba da filin zaben maulidi daga sashen Hausa gidan Rigon Bauchi ga turka a hannuna da ta gudu mai magani a kuma kawai kuma turka zuwa ga masu turka mana mana ji ji daru mai fata da zama zaune a kuya kati. Sannan a dogo ka bakin kogin burge na kati na kasu fita mai daga turka su fata ne ne zuwa zamu jagi mai sashi da ke kasar yau da lawan dukkan su bukatar suna na lafiya. Khalifa Nuruddin Sheikh Ado Musa Kwabrewa da ke kofin zauna da su su da zai turka filin zaben maulidi Khalifa da suka mika zai turka zuwa ga Sheikh Balarbe Isa a Katin da kuma zai turka zuwa ga Limamu Juma Kinki a Katin nata tare da Sheikh Hatibu Ado Musa Kwabrewa sai Sheikh Raji Ado Musa Kwabrewa tare da Sheikh Kazi Musa Kwabrewa Katin. Sai ga turka kace a riga

Allahumma ya tusarja mai dauka halaye.

Allah ya la ilaha illallah,

وكيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل

ونفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا.